0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 12 minutes after 8 o'clock. Sound from Beanie for you. Sa last hour ng ating program, mga sweethearts. Siyempre pa, Jason, still pa rin. Giving you the hints and giving you the views hanggang 9 o'clock. Ay, teka muna. Ano nang update dyan? Mukhang maganda naman ang sikat ng araw ngayon, ha? Eh, sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga nag-aabang ng kanilang mga grasya, naghihintay ng kanilang sweldo, pero mamaya pa yan. Meron pa tayong ilang oras sa pag-antos. Diba? Pigang-piga na! Wala na nyo'y nabili! Sabi nung karamihan, diba? Yung mga usual na napapakinggan pag umaga. Lalo kapag araw ng sweldo. Oh, wala na nyo'y! Punya pa yung hapon. Sige lang, ningkamot lang ta. Diba, magandang umaga kina Roxanne Maja, kina Wilma Osorno, kina Lorna Marisacala, kay Diato, Mercy Inday Mansueto, kay Ninyo Ansabel Bagtong, Marisa Daruin, Leila Raz, Lilia Sususco, Lorna Bismanos, Menard Tismo, good morning. Samuel Mosqueda, good morning. Saka kay Mami Marilyn, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha. Sana maganda naman ang inyong mga umaga. O, saan man kayo naroon ngayon. Ay! Sina Marisa Payagan Balansag. Nabasa daw Hard FM ng ang radyo niya. Thank you. Text line natin bukas pa rin para sa inyo mga shoutouts. Para sa inyo mga greetings, all right, 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

0: good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
1: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Adapitan City, Silangon.
0: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
1: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako din sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
0: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
1: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
0: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Ang pakighilawas na walay proteksyon, mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: Standing in a crowded room and I can't see your face.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: There's nothing I won't do. I'd risk it all.

0: 92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. Booking on, we got 28 minutes after 8 o'clock. Magibigay ka ni Balisimo. Some from Fear and Karma. Dancing was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sunod. 27 pesos SRP lang. Isang magandang umaga muna. Shoutout natin lahat ng mga sweethearts natin all the way from... Oy! Isang good morning mga taga Barangay... 34? Ayun, no? 34. Maraming sinamat po sa inyo. Karaten Barangay 31, ang Wabe family at sinakabitana dyan. Magandang umaga po. Ayan, tagang salamat ha sa inyong pagpaminaw. Sana maganda naman ang inyong mga pag-aalmusal. Ganon din ang mga umaga natin lahat. Ha? Good morning, good morning, good morning. Thank you, ha? Sa lahat ng mga tindahan ngayon, maayong buntag. Marami na naman ang mga may-ari ng tindahan na excited, ha? Para sa araw na ito. Pero yung mga nagpalista, excited kayang pumunta sa tindahan mo. Baka makalimutan na naman yung mapa. Yung tamang daan, papunta sa tindahan. Diba? Paalala sa lahat ng mga may lista sa tindahan. Ha? Huwag maliligaw! Araw po ng sweldo ngayon. Baliktarin rin niyo po yung mga sanina ninyo. Para hindi kayo maligaw, hindi kayo mapunta sa ibang daan. Papunta lamang sa tindahan. Para baka, otro. Okay? Yun lang yun. Magbayad ka ng utang para maka-utro ka. 8:28! Ito na ang sitwasyon ng ating mga kakalsatahan sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yan si SPG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
2: Magandang umaga rin sa iyo, Jason Steel. Sweetheart, sa madadaan sa Bulwa area, papuntang Ipuna, medyo may build-up na sa crossing ng Makapagal Bulwa. At ganun din naman, vice versa, may build-up din ng Bakagya. Pero kung makadiretso naman sa papuntang Patag, ang Patag area, meron lang konting detour dyan sa ating banda sa TPWH. Pero okay naman, maluwag na maluwag ang Patag hanggang sa Makating sa Baminta. At stoplight na naman sa Baminta crossing ng JR Borja. At stopping ko lang dito sa Silina Bridge, diretso Baminta, hanggang paakit na ako sa Master Zone. Ito nung papaba ng Master Zone, papunta dyan sa CDO, sa Centro, may build up na.
0: Ayun na.
2: Pero, paakyat, maluwag na maluwag. Pero pagbaba, mag-indap na.
0: Ayun na. Sige, sige. May pasahero ka ba sa oras na to?
2: Meron si ma'am.
0: Sige, ingatan si ma'am ha. At maraming salamat sa iyong report. Ingatan din ang pagmamaneho. Thank you. HPG J Tagalog Tools ng RRJ Taxi.
2: Yan na latest sa sitwasyon ng mga karasada ng ating nataan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Tools ng RRJ Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, alam niyo.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay! Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Maguindon. Dua Lipa, don't start now at 8:45. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang neutral boys nakikinig sa atin. Shout out sa Team Showbiz Burlasoy ha. Grab car. Huwag ang neutral boys. Pagandang kumaga sa inyo ha. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa kanilang gwapo nga president, kay Boss Ramonito Dungong, at saka kay Kuya Raymar Salazar. Maraming salamat po sa inyo ha. Ang neutral boys yan. At saka sa Team Burlasoy. Grab car. Yun! Thank you, thank you. Sana'y maganda naman ang inyong mga pagbiyahe. Sa lahat ng mga drivers natin ngayon, hitting the roads right now, maayong buntag mga gwapo. Maraming pasahero ngayon. Sigurado ako yan. Yan dapat ang mindset natin. Kasi kung ano daw iniisip natin, yun ang mangyayari. Kaya maraming pasahero, sigurado ang sasakay sa inyo. Sabi ng iba, maraming ang pasahero, pero naalang sa kalsada, wala man isakay. 8:46, another break is in queue. Final break na ng ating program. At hindi nakikinig pa rin mga sweethearts dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Go.
1: 93.7, this is Hard FM. Nanay Tessie, taga nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Pinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Aku.
1: Dari 2.7 Hard FM kagayan di oras seri dari 3.7 Hard FM Bukidnon. Aras natin 3 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. It's Ben and Ben with Katang Isip. And I guess that's about it. Maraming salamat po sa inyo. Tumabol pa si Brother Demsoy Robles. Maayong buntag. Nagang salamat ha. Paalam na muna si Jason Steele ha. Babalik ako mamaya alas 3 ng hapon hanggang alas 5 para sa aking rebound. At tabayanan po ang ating mga love songs. Si Dr. Heart naman yan at si George para sa ating music. From the Heart until 11 today. Harvey Stone, alas 11 hanggang alas 1. Si George ay magbabalik alas 1 hanggang alas 3. And of course, I got my rebound. Mamaya alas 3. Tapos, Heartlines na yun. Yung live natin na shoutoutan ha. Pwede kayo mag-on-air dyan. Alas 7 ng gabi para sa rebound naman ni Harvey Stone. Maraming salamat. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele. Enjoy the rest of your sweldo. Payday today, ha? Spend your sweldo right. Kailangan huwag waldas, ha? Padayin lang sa magpamina, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inaasahan ng Commission on Election ng COMELEC na abot sa 74 million ang mga rehistradong botante para sa 2028 national and local election. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, posibleng madagdagan pa ng 1 milyong botante para sa 2028 ang barangay at sangguniang kabataan election. Kaugnay nito ay inaasahang magbubukas ang voter registration sa 2 linggo ng Nobyembre taong 2026 at magtatapos sa Hunyo 30. Samantala, hinihiling ng COMELEC na magamit para sa national and local election ang budget na inilaan para sa BSKE. Ayon sa pool body, nasa 8 billion pesos na ang nagastos sa 19 billion pesos na BSKE budget. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Good morning, sweethearts. Wow, another date with you all in the last day of the month of September. Magkakasama tayo hanggang alas 11 po ng umaga. Love songs ba? O sige, kami na bahala ni Dr. Hart dyan. Mm-hmm. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Kumusta kayo? Wake me up when September ends.
0: Ah, abay gising
1: alam,
0: na.
1: Alam mo yung kantang yan?
0: Yes.
1: Ayan, gusto kong
0: nga.
1: Yeah. Wake me up.
0: Eto
1: when
0: na
1: September ends.
0: Gising na.
1: Eto na, huling araw ng September, ha? September 30, 2026. Good morning po sa inyo lahat. Dr. Hart here. Siyempre, si George and Jan. Kakasama na naman po tayo. Dalawang oras ng ating napakasarap na mga love songs dito sa ating programang Music from the Heart. At siyempre, mas pasasayahin pa yan dahil yung sa ating question of the heart. Ano ba pag-uusapan natin today?
0: Eto, medyo ano to eh, marami makaka-relate nito.
1: Ay, marami? Akala marami? Ko ilan lang.
0: Oo.
1: Akala ko ilan lang sila.
0: Marami, Dr. Hart. Dahil, sweethearts, Dr. Hart, maari nga ba o may karapatan baka mong magselos kahit na wala naman kayong label.
1: Ay! May K ba na mag-S?
0: Oo, may K ba mag Jelly Jelly Ace?
1: Kahit walang label,
0: kahit
1: pwede
0: walang
1: ba yun?
0: Label.
1: Eh wala naman kayo, wala naman tayo, di ba?
0: Ayun, oh, pero bakit nagsiselos ka?
1: Ay, kasi may nafe-feel ka.
0: Oo, sabi
1: alam
0: nga.
1: Alam ko. Oo.
0: Sabi nga, di ba, Mumu?
1: Ha? Ano?
0: Mumu.
1: Mumu, ano? Ano Mumu?
0: Mukhang mag-on.
1: Ay, baka MU.
0: MU?
1: Oh.
0: Oo.
1: Mag-un.
0: Mag-un.
1: Pwede po na MU. Murang uyab.
0: Akala ko mo. Di ba? Yung mga ganun bagay, Dr. Hart, na uso na kasi yan.
1: Eh baka, oh. Ano din yan? Baka one-sided love affair?
0: Yun na nga.
1: Ikaw lang ang may alam na uyab kayo.
0: Sa, oh. Ang ending, selos ka ng selos. Wala ka palang.
1: Hoy, walang patutunguhan yan.
0: Agoy. Pero siguro,
1: Ang aga naman natin. Dumiana.
0: Marami nakaka-relate nga eh.
1: Oo nga. Oo. Sige nga. May karapatan nga ba daw magselos kahit walang label?
0: Oo.
1: Nako. Ayan po yung ating mainit na pag-uusapan ngayong araw ng Wednesday. Wednesday na nga
0: Wednesday
1: pala.
0: Wednesday na.
1: Dos Wells nga pala ngayon.
0: Yes. Oo. Kaya marami ding happy.
1: Sige, babot niyo sa amin ang inyong reaction, ha? Anong take niyo dun sa ating question of the heart? May K nga ba? May karapatan nga ba magselos na kahit wala kayong label? Ayan, babot niyo sa amin through our text lines. 09... Again. Ano ba nangyayari sa boses ko ngayon? Yan talaga, sinisipon ni... 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Sa lahat naman ng mga online ngayon, nako, better check our Facebook page. Nandun may post kami doon, ha? And message us through our messenger sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:14 is our time. Akala mo lang kayo in your dreams.
0: Gusto kayo.
1: Ang sarap ng segue, ano? REO Speedwagon coming in. Here's In My Dreams. You're in Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginoon. Wow! Angeline Quinto, isang napakabigat na tanong, bakit ba minamahal kita? Bakit nga ba? Diba?
1: Alam mo, isang tanong yan na parang kahit sino hindi makabibigay ng definite answer.
0: Pwede bang ang sagot dyan dahil sa taglay mong pambihira?
1: Pwede. Pwede. Ang iba naman, sinasabi nila, wala eh, parang mahal lang kita. It's just love.
0: Eh, ikaw yung tinitibok ng puso ko eh. Ah, diba?
1: Ako ba yung nadidiktahan ko pag kung sino yung tinitibok ng puso ko? Yung mga banat na ganyan talaga. Hindi.
0: May tanong ako dyan, hindi pa ba tumitibok, George?
1: Tumitibok pa naman, Wala pa nga lang nagpapatibok. Ay,
0: wala ba? Mga marami yata eh, pero ayaw mo lang yata eh. Nagkakaalam ko marami.
1: Marami ba?
0: Bookingan na to, ha? Iba-ibang lugar.
1: Parang di ko alam yun. Iba't ibang lugar.
0: Ayan, ha? Ay, bakit nga ba nagsiselos? Ha? Dahil nga ba siguro sobrang mahal na mahal? Aha. Parang kanta lang ni Sina Easton kanina, di ba? I'm almost over you. Ikaw na lang lagi. Ikaw na lang lahat.
1: Tingnan mo ko ngayon, di ba? Mundo ko ikaw.
0: Hindi na nga, yung mahirap. Pero wala naman kayong label.
1: Ayun.
0: Wala naman kayo.
1: Alam mo, Dr. Hart, siguro, yung pagsiselos kasi, it's a, ano din eh, it's a way of expressing your love. Oo. Talagang love naman talaga pag nagsiselos. Pero, hindi naman ibig sabihin na wala kayong label. Para sa akin ha, wala kang karapatan magselos kung kayong dalawa ay involved na sa isa't isa.
0: Pero kung meron na kayong pagtitinginan sa isa't isa, di ba? Bakit naman hindi, di ba?
1: Pero yung mga cutie-cutie na paselos ba na, kanina nakita ko umiti ka dun sa...
0: Ay, ganun.
1: Sa magandang...
0: Ay, tumingin nakasana. Ka. Ay, nakita kita habang nag-drive ka, tumingin ka dun sa ano.
1: Ay,
0: may tumawid na pinadaan mo sabay tingin. Pag kayo, okay naman din yun, di ba?
1: Oo, kung kayo ay involved na talaga, kahit pa siguro yung label.
0: Pag merong kayo, di ba?
1: Alam mo, sabi nga nila, Dr. Hart, yung label ngayon, dati siguro, it's a big deal kasi kailangan. Pero ngayon kasi, it's just somehow lumalabas na formality na lang siya. Na parang, alam mo, gets nyo na yung isa't isa. Pero just being an item or kayo, kailangan, parang ano na siya eh. O sige na,
0: pero
1: para lang
0: may
1: matawag
0: George,
1: na.
0: Mahirap yan pag walang wala kayong definite talaga na description sa inyong dalawa. Sabagay. Kung ano talaga meron kayo. Sige nga, eto, kung wala kayo, nagkakaintindihan lang kayo, how are you going? Paano kayo magsa-celebrate ng mansari ninyo? Ng anniversary ninyo? Di ba? Ng mga sari-sari na yan.
1: Kasi yung puso naman kasi, it just falls out of kanang yung sitwasyon na parang alam niya na eto na yun. Yung parang, okay, gets
0: alam,
1: na.
0: Klaruhin ko lang, alam ninyong dalawa.
1: Correct.
0: Hindi pwedeng alam mo lang.
1: Pero kapag nagkakausap kayo, teka lang, parang tayo ay ano na. Ano na ba to?
0: Ano na ba tayo, di ba?
1: Kasi tama din.
0: Actually, sa mga lalaki, very essential
1: important
0: yan. Parang humihingi ka ng... Talaga, tayo na ba? Parang tayo na ba? Diba? Klaruhin lang natin to.
1: Kasi, mahirap din naman, you know, mahirap din na mag-move along kayo sa inyong, kung ano man ang namamagitan sa inyo, kung walang ganun eh. Kasi, paano mo siya papakilala sa mga tao na friend ko, ganun. Ano naman pala, you're deeper than that. Mas mabuti nang alam din ninyo sa isa't isa.
0: Sabi ni, dito, nagtitext sa atin, sabi ko, nako, George, ayan na naman tayo. Hanggang asa ka na lang.
1: Paano ba naman ito?
0: Marami ba nagpapaasa sa'yo?
1: Parang ako yung umaasa din naman.
0: Yung nga, ito pa, may comment pa dito. Sabi niya, sabi nila, pero ikaw, George, ano sabi?
1: Para kasi nagre-relax pa yung puso ko.
0: Talaga, bigat na mga comment ni Papa Ru.
1: Yun na nga. Stay put po muna yung puso ko, Papa Ro. Parang
0: parang may pinaghahandaan.
1: Parang ganun. O kasi ang hirap, alam mo, sa panahon kasi ngayon, Dr. Hart.
0: Ano? Sige, hirap, ano nga? Sige, makinig kami sa'yo. Ano? Sa panahon ngayon.
1: Sana kung magpapaliwanag dito. Ano? Kasi mahirap na na, you know, you go into things na parang hindi ka pa rin sure.
0: Hindi
1: ang gusto
0: sure.
1: ko kasi na parang handa yung puso mentally, emotionally. At talagang yun ang gusto ng puso't isipan ko. Hindi lang gusto ng puso ko. Kasi ang puso ko, gusto na niya, Dr. Hart. Yung parang,
0: ay talaga?
1: Let's go.
0: Gusto, na, gusto niya talaga?
1: Parang
0: talaga?
1: Na, pero yung isipan ko, teka lang ha. Mag-unas din.
0: Para buipigil pa.
1: Parang hindi ka pa handa.
0: Darating talaga yan. May makakasudubong ka. Nasusulat yan eh.
1: Ay, nasusulat. Nasusulat. Eto na. Pakikinggan natin.
0: Uno-uno na sinulat ni Barry Manilow.
1: Ay.
0: Somewhere down the road, our roads are gonna cross again.
1: Ay. Talaga naman. Nababasa po't nasusulat.
0: Hindi ba? Makakatagpo ka rin.
1: Pero
0: dapat alam yung dalawa ha, na kayo. Baka ikaw lang ang may alam na kayo.
1: Ayun lang nga.
0: O siya lang ang may alam. O siya lang ang may alam na kayo. Ay, nako. Tapos selos ka ng selos. Nakita kita dun sa ano. Nakita kita sa ganyan. Di ba?
1: Ikaw naman. Ha, gaganunin mo. Ay, na-realize mo. Wala pala akong karapatan.
0: Ayun. Eh, you open your heart to other person, yeah. Di ba? Baka pala, yun na yun. Sige, basahin natin yung mga messages ng ating mga sweethearts. Mula kay 7186, sabi niya, good morning George and Dr. Hart. Nakikinig po sila dyan sa may Camp Evangelista sa Patag. Ayan. Shout out sa kanilang kapitbahay. Ayan. Thanks and God bless. Sino kaya ito? Pangalan ng kapitbahay ninyo.
1: Sige, lagay mo para mag-greet natin.
0: Uh-oh.
1: Ito naman from Lady M. Sabi niya, shout out to all Heartnatics. Friend ako sa Tamis Taputa, sa si Cherry and Sunny Apple Cahilia. Ayan, thank you Lady M. Sabi niya, para sa akin, based on my opinion lang ha, walang K para magselos ang relasyon na walang label. Kasi markada lang yung turingan nyo kahit mahal mo siya. Tapos, di naman masusuklian ang nararamdaman mo sa kanya.
0: Ayun.
1: That's why wala kang okay, dahil walang kayo.
0: Dahil walang kayo.
1: Oh, you were just friends lang talaga.
0: Ayun.
1: Hanggang friends na lang ba?
0: Baka na friendzone. Ano tawag doon? Na friendzone ka.
1: Oh,
0: ikaw ang taas-taas ng expectation mo tapos bigla kang ipa-friendzone.
1: Totoo.
0: Ay.
1: Mahirap.
0: Ito sabi ni Ray Damaulaw. Ayan, sa Belino. Sabi niya, good morning, mga ambungan sa Heart FM. Ay, pura buyag. Para sa akin, wala kang karapatan magselos kung hindi naman naging kayo. At walang label. Maliban lang kung may heart feelings ka sa kanya. Ay, nako. Ringgi lahigit. Murag, murag mukantan mo. Para daw nga kanta kayo ng Shaira na selos ang puso. Ayan. Ay, si ano to? Si Ray pala to.
1: Si Ryan, oo.
0: Ayan. Hi daw kay Mr. Ryder, ha? At hi na rin sa mga taga Santa Cruz Village. Diyan po sa may Zone 8 Carmen. Ayan. Maraming salamat for listening.
1: Thank you, Ray. At ito si Ate Marifel Digito, ayos naman. Good morning, sweethearts. Dr. Hart, it's Willie George. Well, here I am again. For me po, it's transparent na wala ka talagang kay magselos kung wala naman kayong label. Unless may sikreto kang nararamdaman doon sa tao. So crazy dahil honestly, na-experience ko rin to. This is way back nung dalaga pa ako. Nagka-crush kasi ako sa taong may asawa na. Kasama ko po siya sa work. Itong taong kasi na to, talaga. Panay care sa akin.
0: Ay, nako naman.
1: Up to the point na dinadalhan niya ako ng pagkain at inaaya mag-dinner. Ako naman, syempre, nagtaka. Bakit? Bakit ganito siya to think may asawa siyang tao? Kasi kaya sa mga ginagawa niyang yun, parang nahulog. Kumbaga ako sa kanya. Pero, inipigilan ko sarili ko kasi alam ko hindi tama. Umabot na kasi sa time na nagsiselos na ako. Kaya ginawa ko na or nag-resign po ako sa work at nagbakasyon. Diyos ko, napaamin ako. Dito nga na ilalabas niya.
0: Oo, napaamin daw siya dito sa segment natin.
1: Sabi niya, matagal ko na tong kinalimutan. Thank you at least sa kapag share ako. We love you too, Ate Marifel. Thank you sa iyong laging pakikinig.
0: Sabi ni Babaro, parang may kilala ako na ganyan. Itago natin, Babaro sa pangalang...
1: Na. Lagot.
0: Ay, maraming salamat sa ating letter sender.
1: Oo, parang gano'n na nangyari.
0: Ang haba naman.
1: Thank you for the sharing. Gusto ko yung shinare mo yun, Ate Maripel.
0: Ayun, talaga napigilan, no? Meron kasi iba, hindi napipigilan yung mga ganung damdamin.
1: Pero masaya din na parang it's good to have that kind of experience din somehow
0: naging masaya yung puso mo, di ba, Ate Marifel? Aminin mo, during that time naging masaya yung heart mo.
1: Pinasaya ka niya, pinasmile.
0: Ayan. Sige, keep your messages coming, ha. Text niyo po kami dun sa ating mga text lines. 0917-1579927 and at 0961-8924-927. Pwede rin sa online.
1: George. Yan, oo. Sa ating Facebook page, meron po tayong post doon. At sa ating messenger, you can message us sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: May cake nga ba magselos? Ha? Kahit wala kayong label. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Yes, this is Rufa May.
8: And GB, sobrang mahal ang bilihin.
7: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
8: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
7: it's sulit. Let's buy it.
8: Go, go, go!
9: Grabe cute kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
10: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
12: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
13: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
14: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
15: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
13: The best ang mga music sa Heart FM.
14: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 10 more minutes before we hit 10 o'clock. I never dream someone like you could love someone like me. You know, ibang vibes tong kantang to. Parang it makes you realize, no, na ang pag-ibig talaga sobrang hiwaga. Sino ba naman ang mag-aakala na mamahalin mo ang isang katulad ko? Paano ba yan? Wala pa nagmamahal sa atin. Anyways, mga sweethearts, Dr. Heart and I will be with you till 11 o'clock dito po sa ating programa Music from the Heart. Let's read some messages here. Sabi ni 5460. Good morning, Dr. Heart and Mom George. Habang taglay mo pa ang iyong puso at tumitibok pa ito, ay hindi mo talagang maiwasan ang umibig. Kahit alam mo na sa iyong sarili na hindi ka karapat-dapat sa kanya dahil sa katayuan ninyo sa buhay. Subalit, mga ka-Heartinians, kung tayo man ay magmahal, kailangan na nasa tama tayong landas. Huwag masyadong sundin ang utos ng ating puso. Kailangan lang na handa ka sa iyong sarili dahil ang pag-ibig daw ay tulad ng isang ligaw na bala. Hindi mo alam na tinatamaan ka na pala. From Altans ng Kugman. O, diba? Gusto ko yung sample niya, yung ligaw na bala. O nga naman, kasi hindi natin alam eh. Yun nga sabi natin, hindi natin natuturuan ang puso. Pero nakokontrol natin ito. That's why the mind, that's what Dr. Heart is always saying to us. That's why the mind is, you know, over our hearts. Dahil kailangan ang utak, ang mga ibabaw, higit sa lahat. Diba? Ay, to Ma'am Joanne Ranara. Sabi niya, may label man o wala, may karapatan ka as long as both are presently in the relationship. Pero kung hindi naman naging kayo, ay wala ka talagang kay, dear. Thank you, Miss Joanne. Diba? Ang sarap pakinggan mga ganong mga take, ano, yung mga take ninyo. Galba na agnaman. Hello to Kuya Gary. Walang karapatan. Kung walang label, ganun lang kasimple ang sabi niya. Well, if you guys wanna join us and share your thoughts, perhaps some of your experiences, why not message us at yung text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Uy, Facebook page natin ha. Ready na yung post natin dyan. And of course, you can message us dun sa Messenger, Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. How could it be? Kasi nga, walang karapatan na magselos. Eh, walang label. Diba, hati yung mga nakukuha nating opinion. May iba na parang they do agree doon sa pagsiselos na walang label. Yung iba naman hindi. Kaya eto, we will have a deeper conversation with that dito po sa ating programang Music from the Heart hanggang alas 11 ng umaga. At kami ni Dr. Heart ang yung makasama dyan. Ayan. Di ba, Dr. Heart?
1: Mm-hmm.
0: How could it be?
1: Malalimang pag-uusap.
0: Correct. Totoo. Ay.
1: How could it be? Sabi ni Eddie Murphy, how could it be na nagsaselos ka na wala naman kayong label?
0: Ay, bakit naman kasi? Eh, bakit hindi nalang lagyan ng label?
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Eh, baka hindi naman agreeable both parties, no? Diba?
0: Ah, baka they're still getting
1: yun na nga eh. Yung sinasabi ko kanina, baka ikaw lang may alam na mahal mo siya.
0: One-sided.
1: Diba?
0: Oo.
1: Kasi pagkakaroon ng label, may both understanding kayong dalawa.
0: Correct, diba? Correct.
1: It takes two to tango, as what we're saying, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Dapat nag-agree kayong dalawa. Eh, yun na nga, na baka iba yung pagtingin niya para sa'yo.
0: Eh, parang ikaw lang yung nag-a-assume na mahal ka niya. Eh, pwede mo naman sigurong ako, I can actually ask the person. Bag nafe-feel ko, bakit nagsiselos yan? Or kung ako man, meron akong ganung feeling na parang ganito yung feeling ko. Parang hindi ako comfortable na makikita kang ganyan ka rin sa ibang tao.
1: Ayun. Minsan kasi, diba? George, may tinatawag tayong likas na katangian ng isang tao na talagang sobrang bait, no?
0: Mm-mm.
1: Caring na tao. Meron mga ganyan eh. May mga qualities ng tao na ganyan. Tapos minsan, dumarating tayo sa point, sa isang sitwasyon na parang nami-misinterpret natin yung kabaitan ng isang tao towards us.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So parang, ito pinapakita sa akin.
0: Oo.
1: So parang, parang interesado din yata siya sa akin. Diba?
0: Parang gusto niya din to.
1: Oo.
0: Diba? Ayun nga lang, may parang.
1: So nag-a-assume ka na ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang mahirap. Nag-a-assume ka na eto, ito kasi, we always assume base dun sa gusto natin.
0: Ay, oo.
1: Diba?
0: Abay, sabi nga natin, lagi natin narinig yan, na do not assume unless stated.
1: Aha.
0: Oh, kapag naisabi.
1: Objection, Your Honor.
0: I seconded. yung tipong hindi mo naman kailangan na mag-antay pa. Alam mo yun, hindi mo na kailangan antayin pa yung isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Tapos biglang sasabog sa puso mo na nagsiselos ka na pala.
1: Ay,
0: ikaw naman, sabi nga nila Dr. Heart, kapag may emotional attachment na yung isang tao,
1: mm-hmm,
0: abay, dito na nag-create ng mga friction such as pagsiselos, mm-hmm, pagiging territorial.
1: Well, talaga yung territorial, kaya tayo nagsiselos dahil nga territorial,
0: yes,
1: tayo eh. Likas din sa ating mga tao yan. Kung ang aso nga, territorial, di ba?
0: Correct.
1: How much more tayo? Mga
0: correct.
1: Pusa, ganun, mga animals, di ba?
0: Oo.
1: Pag lumapit ka dun sa kanilang
0: territorio.
1: Parang ganun ka din.
0: Di ba? Gapamanhag.
1: Kumbaga, ito yung sitwasyon, George, ano? Ito, may na-meet ka isang tao na
0: correct,
1: sobrang caring, sobrang bait. Ganun, nakikita mo yung qualities ng isang tao na gusto mo para sa'yo, di ba? Eh, paano kung likas talaga siyang ganun, ginawa din niya dun sa ibang tao.
0: Doon nga.
1: Di ba? So, nakaka-feel ka na ngayon ng
0: selos.
1: Jelly-jelly.
0: Parang
1: akala ko, ako lang.
0: Ako lang.
1: Oo, ito naman. Di ba, hindi mo alam na ganun pala talaga siyang klaseng tao.
0: Ay.
1: Likas na nakikare ka. Caring
0: yes,
1: person.
0: Yes,
1: Alright, tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin.
0: Ito.
1: Dito tayo sa ating Sabado, sa text line natin.
0: Sabi niya dito, Dr. Hartsy, 5460, kasabihan lang na ang sundin ating utak kaysa ating puso. Ngunit ang katotohanan talaga na lahat ng umiibig ay ang puso ang nasusunod. Alam niyo, there parang is partly true on that.
1: Parang nag-a-agree ako dyan.
0: Realistic tayo dito. Minsan, pinaparimay lang natin, uh-huh. Diba?
1: Diba ho, ano talaga, kaya nga sabi ko kanina, ina-assume natin kung ano yung gusto natin. Correct. Diba? Ang gusto correct natin ng ganito, talagang, minsan nga, pinupursue talaga natin.
0: Ay, oo.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Eto naman, mula kay 0159, papagreet yung mga friends natin dyan po sa may Chinky Tea. Hi, kina Miss Jenny, kay Miss Jenny Lou, Miss Jinsky, and kay Miss Bonalos La Chica. Ayan. From Tibas, the Damon Cagadas, dyan po sa may Eden Solace sa Indahag. Ayan, maraming salamat for listening. And mga nandyan ngayon, sina Evans ba?
0: Asa Eden. Sa
1: Asa Eden's ito. O, oh, akala ko yung Evans.
0: Sir Efren.
1: Typo error. Sa kanilang resto manager, si J.M. Bonalos, and to Julska Estanio Enan. Yeah? And to, sino ba yan?
0: Eric Danlag.
1: Eric. Ah, kulang-kulang yun. Eric Danlag, yung kanilang former resto ng isang food chain. Yeah. From Tibas, the Damon Cagadas.
0: I didn't get Ma'am Susot Pobleti from Chinky.
1: Ay, meron pa pala sa baba.
0: Eto, 0448, Dr. Hart, sabi niya, mahimuot ko sa question. Morning, Ma'am George and Dr. Hart. Tapos naling ako paminaw sa mga tubag sa mga ka-sweethearts. No comment na lang ko. Basta naling ako, nagisiha ko, may kapaminaw, na ako'y ma-remember.
1: Aha! Ay, na yung ma-remember.
0: Ayan na. Yung mga may reminisce na nangyayari. Hi, Beth. Ayan, from Puntod. Maraming salamat.
1: Saan tayo? Dito naman tayo sa ating Facebook Messenger. Sige, ano, nabasa mo na ba yung kay Ma'am Joanne kanina?
0: Oh, yes. Oo, nabasa ko na.
1: Ito naman mula kay Tuni Javier. Sabi niya, opo, pwede magselos kung malaki na nagastos.
0: Ayun na nga, oo. Sa siging hingi daw.
1: Ayan. Sige hingi, tapos sige pabili ng cellphone. Oh. Ang dami pa daw damit at parcel. At tuwing linggo, gusto kaon sa labas.
0: Ah.
1: Ayaw pa rin sagutin ng oo. Kaya iwanan na lang daw. Kaya magselos din naman siya.
0: Ayaw.
1: Maraming salamat, Tuni, ng Puro 4 Norte, Don Carlos. Ha? At sa lahat din ng kaya mga borders daw, kina Marjorie, kina Angela, Angel, Shane, to Chen Chen, Mirai, and to Shara. Ayan, maraming salamat for always listening, mga taga Don Carlos, Bukidnon.
0: Don Carlos, yan. At sa kanila nga. Nakakatuwa naman. Aurelio Haber, maayong buntaga. Thank you for always tuning in. Ayan, sabi niya, good morning. Uy, buyag-buyag. Ayan, sabi niya, shoutout si Sonia, Mama Bell, at Papa Buds. This is a house foundation works from Ilocos, Slovakia, of safety officer Aurelio. Di no work, no pay man. Shalom. Ang inyong kauban pirmi tuwing 9 a.m. to 11. Ah, sa may Green Valley. Ah. Ayusan, Santa Lucia, Ilocos Sur.
1: Ay, nako, maraming salamat ha. Talaga abot kami dyan. Nakikinig kayo lagi.
0: Maraming salamat.
1: Maraming salamat. Sige, keep your messages coming. Nagsign nyo kami ng mga mensahe ninyo at babasahin namin lahat yan. Ay, mga reaction ninyo ha sa ating question of the heart. Again, for those who tune in late, eto po yung ating question of the heart.
0: Abay, may karapatan nga bang magselos kahit nawala kayong label?
1: Text us through our text lines. At syempre, pwede din kayo mag-drop ng inyong messages dun po sa ating online, ha? Sa ating Facebook page. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 10:29, magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7, this is Heart FM. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
7: Where every piso gets more value.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart Night.
1: In 5 meters, turn direct.
2: Ha? Asa ko no? Kapit naman. 93.7
3: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga piling sangka tulad ng mabuhay moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL, my buhay sa makabuhay.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Third Avenue. Why can't it be? Bakit hindi pwedeng tayo?
1: Ay, bakit nga ba?
0: And yet, there you are, making that jelly jelly.
1: yung tanong sa nang selos ba? Kasi walang label eh. Bakit hindi na lang ako piliin mo para may karapatan na ako magselos?
0: Ay, nako.
1: Diba?
0: Ang hirap kasi naman kasing turuan ang puso eh.
1: Oh, nga, totoo. Ang puso, hindi natuturuan, pero sabi ko nga kanina, nakokontrol siya.
0: Mm-hmm.
1: Pwede mo kontrolin kung ano ang talagang tinitibok ng puso mo. Ibig sabihin, hindi naman, hindi kanya madidiktahan talaga kung sino, at kung sino man ang iyong iibigin.
0: Eto nga, tingnan natin yung mga comments ng mga sweethearts natin mula kay 4994. Sabi niya, ay nako, sa tagal naming mag-friends tapos unti-unti nahuhulog na pala ako sa kanya. Tapos one time, nagmuni-muni kami.
1: Uy!
0: Kiss ko nga siya bigla.
1: Uy!
0: Gulat siya. Tapos kiss niya rin ako. Baka saan ito babunta, ha? Sabi niya, yun na nga, yun na ang the beginning and the end namin. Tagantayan lang pala. Lesson dito is, no gods, no glories. Just sharing. Kinilig ako eh.
1: Ay,
0: talaga. Sino ba to?
1: Ako din. Kinilig 4994.
0: Ako. Ay. Uh-huh. Mga taga Capcom.
1: So ibig sabihin, Dr. Hart, you really need to make the first move.
0: Ay, talaga?
1: Oo, kasi sabi niya, tingnan mo, siya yung, ano siya eh.
0: Kiss parang, nga daw niya eh.
1: Oo, parang kiss niya ako, kiss ko siya.
0: Nag-kiss-kissan kami.
1: Parang nursery time. Diba? O, nag-first move siya. Siguro, tinimpla niya yung panahon. Talagang tines niya. Be, pwede. Baka kasi simba ko, diba? Baka suntukin siya noon. Kasi,
0: ay, nako. Ay, nako. Dapat sana nagpaalam ka muna.
1: O, sana nagpaalam. Nagpaalam ka ba?
0: Paalam ka ba?
1: Oh.
0: Can I kiss you?
1: Oo. Oh. Pwede mga ganun yung mga diba?
0: Ay, nako.
1: Hey! Kinilig din kami.
0: Parang kinilig din kami, ha?
1: Totoo. Dems, good morning, Demsoy Robles. Ayan. Ganda ng number ni Demsoy.
0: Yun na nga eh. Eto naman, ay nako, ito matindi to. Si HPG Joseph Ranara.
1: Ay, grabe.
0: Sabi, shoutout daw sa lahat ng Ipotada taxi drivers dyan po sa may Bloomingdale, Ipunan. And always talaga yan sila, naka Heart FM. Thank you, thank you.
1: Happy morning! At ang Kitoda Taxi din ha, dyan sa my name kit kay. Happy morning! Sabi ni 7186, basin o BS daw.
0: Anong BS?
1: Bugnaw si Mike.
0: Ay!
1: Sabi niya, moong tama na nandiyod sa selos, iyang mabuhat.
0: Ay,
1: kasi
0: oh,
1: hindi niya masabi.
0: Oo. So hanggang ganyan na lang, di ba?
1: Oo. Tapos may ano pa naman, 'di ba? May ang tawag nito, the general thought na ang babae talaga hindi nagko-confess, hindi nagfo-first move.
0: Mm-hmm.
1: Dapat yung lalaki ang una mag-first move.
0: So ibig mo ba sabihin diyan, babae lagi ang nasa ganitong sitwasyon na nagseselos lagi?
1: Na hindi ko naman sinasabing
0: na,
1: hindi ko naman walang label. Pero sa nalalaman ko at sa na-experience natin, madalas yung babae yung parang gano'n.
0: Ay, may kakilala akong gano'n.
1: Ay, talaga?
0: Ay, huwag na.
1: O, diba? Kasi, andun kasi yung ano namin eh, diba? Kahit na hindi, walang label. Pero kasi kapag andun na tayo sa feeling na ay, parang kami na hindi.
0: Ay.
1: Andun na.
0: Napakalaking question mark niyan. Diba?
1: Dinidibdib namin na parang, ganyan siya.
0: Tapos minsan pag ayaw sa inyo, nagagalit kayo, di ba? Ito ba? Mga ganyan. Kawawa naman kami mga lalaki nito.
1: Dapat naman kasi, ang mga babae din, hindi lang kami nililigawan sa

0: nasa Facebook profile mo.
1: Oo, oh, kasi kami lalaki, titignan kaagad namin yung ano eh, oh, view profile.
0: View profile, ah, yun pala. Yan eh. Oh, AI uh-huh pala yun.
1: Uh-huh. Ay, nako, huwag oh, kayong diba padadala sa mga ganyan ngayon. Maraming ganyan.
0: Marami.
1: AI lang, ha?
0: Ay, sinabi mo uh-huh pa, Dr. Hart, sobra.
1: Oh. Ay, nako, ang daming messages daming talaga. Messages. Sige, banata natin, ratsadahan natin, mauubos na yung oras natin. sa maunahin ko.
0: Loading pa. Ayan, ito.
1: Wala kay Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming. Sabi niya, oo, may karapatan kang makaramdam ng senos kahit wala kang label. Dahil hindi naman kailangan may relasyon para magkaroon ng feelings. Minsan, ang selos ay hindi dahil may karapatan kang angkinin siya, kundi dahil mahalaga na siya sa'yo kahit hindi pa kayo officially magkasama. Shout out daw to Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may Bara, Makabalan.
0: Good morning.
1: Good morning, Ate Gigi.
0: Good morning. Ito naman, mula kay Mami Marilyn Gonzalez. Medyo mahaba-haba itong thought ni Mami, ha?
1: Sabi Bunal, niya, Mami.
0: Sabi niya, apil-apil po ko, B. Mm-hmm. Oh, sabi niya, kung pag-usapan natin tungkol sa pagsiselos, yes, walang karapatan na magselos ang isang tao, lalo na't wala pang ang label. Ang pagsasama nila siguro, hayaan na natin magselos siya, pero wag na lang niyang ipakita. Nakakahiya naman. Keep it secretly na lang, ha, sa puso. Pwede ba? Pero ang damdamin naman ay di mo mapigilan yan. Kung nararamdaman niyang magselos, lalo na't mahal niya ang taong yun, maski wala namang naging sila. Kaya ikaw, puso, mag-move on ka na lang. Or mag-level up ka hanggang matagpuan mo yung taong magmamahalan o magmamahal siguro sa'yo at mabigyan ng label ang relasyon ninyo. Pero sana di kanya bigyan ng rason para magselos.
1: Ayaw.
0: Period. Gusto ko yun, Mami, ha? O gusto ko yung mga thoughts.
1: May hugot ka rin, Mami Marilyn, ha?
0: Happy morning sa'yo. Thank you.
1: Shout out daw kay Marilyn Gonzalez. Ayun yun. Marilyn siguro yan. Luz Pajaron and ano yan? Eng Cabisada. Diyan po sa may Zone 8, Bulwa. Gali po yan kay Lita Ozaraga Fabela Aldovino.
0: Good morning. At kay Marcelo Bahaino naman. George, morning po sa inyo. Regards lang po sa lahat na nakikinig ng Heart FM. Yan lang po. Salamat. Good morning. Good morning.
1: Kuya Efren Uwayan. Good morning. Happy Wednesday
0: sa'yo. Happy Wednesday. Sir Efren, Nanay Siding. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ayan, magbabalik pa kami ni George, ha? Maghahanap buhay muna kami. We'll be back for our final set. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bugidnon. The ones right there. Ah, nagtatanong uli, ano ba talaga tayo? Ba't ka nagsiselos?
1: Nagsiselos ka, yan, ibabalik ko sa'yo ang tanong. Ano ba talaga tayo?
0: Ah, diba?
1: Ayaw mo ako sagutin.
0: Nagsiselos kahit walang label. Talaga naman.
1: Bakit yan?
0: Eto ha, isang minuto po bago sumabit ang alas 11 ng tanghali. Eto, para pasadahan muna natin yung mga pahabol pang mga mensahe dito sa ating text line. Mula kay 5513, pa-shoutout sa mga kanyang pasahero na pinaka-Wafa daw. Wafa June. Geraldine de la Serna from Kuya. Thank you for listening.
1: Sana nakikinig pa yun yun.
0: Ay na eh.
1: Oo. 5891, George, Dr. Hart, always naka-background ng Heart FM diri sa my Marv Barbershop, Ilaya Carmen, shout out sa inyong tanan diya.
0: Ay, shout out ha.
1: Thank
0: shout
1: you,
0: out diha. Sa mga amigo diha.
1: Oh,
0: suro yun niya ako diha. Sekreto ng mga pogies.
1: Oh, gusto ko yan. Ano na, may binigay sa inyo si Dr. Hart. 4994.
0: Ayun
1: oh,
0: yun kanina.
1: Yes.
0: Mga taga Capcom ha, maraming salamat. Saan ba na bilong na yung Capcom? Gusa ba?
1: Gusa ata. Sa ganyang area. Ayan. Kay 0788 naman, shout out kay Roban Dayang, nag-ingon, dili siya siloso, pero territorial daw siya. Don't cross the line para walang hard feelings.
0: Ay, talaga naman.
1: Parang galit naman. thank you. Ha?
0: Don't cross the line.
1: Don't cross the line.
0: Alam natin kung where we stand, di ba?
1: Correct. Let's cross the bridge when we get there.
0: Ayan. Si Ate Maribel, ayan, tumatawa dyan. Uy, mahirap pag wala kang kasama, Ate Maribel, ha? Ikaw lang isa, ha? Delikado na.
1: Kasi
0: tumatawa daw siya.
1: Oh.
0: Laughing while preparing for lunch. Napabahak-hak tuloy ako.
1: Buhak-hak lang dyan. Sa atin namang tinan natin sa ating Facebook page.
0: Aha. Para pa ba mga pahabol dyan?
1: Parang yung ating Facebook page kasi, ayan, mga sweethearts, napakasaya natin kasi talagang we are growing and growing. So, bisitahin nyo ha, pa-follow, yeah, like, and share yung Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: Ayan, asa pa ba tayo?
1: At sabi ni Ate Sonia Bacaro, nakakahiyang aminin, minsan hindi maiwasan na magselos. Lalo't close friends mo talaga. At ayaw nyo sa babaeng sobrang nagpapakita nang sa baga OA action, sabi niya sa friends mo or classmates, kasi ayaw mo siyang masaktan. Sabi ni Ate Melissa Robete naman, habang nagluluto ako, nakikinig din ako sa inyo. Maganda naman ang mga music niyo.
0: Ay! Thank you.
1: Ingat daw ha. Oh, si Sir Jimmy. Uy, ang saya ko. Ang saya ko sa inyong dalawa.
0: Ay, talaga?
1: Good to know. Good to know.
0: Ay, talaga naman. Alam mo yun, saya-saya namin ng mga ganyan.
1: Mga diba, happy ending.
0: Mga ano natin sa Heart FM, mga sweethearts natin. Na talagang,
1: diba?
0: Ay nako, konting away lang yan. Naaayos din yan.
1: Manya-manyaran na, lambing-lambing.
0: Shoutout din sa Jordan Taxi. Nako, mingaw. Mingaw daw ang pasada, may pusa na yung taxi nila.
1: Di magkakaroon din yan.
0: Sa lahat din ng taxi drivers na patuloy na nakikinig at nakatunin sa Heart FM, thank you so much. Ingat kayo sa inyong pamamasada, ano mang kulay kayo.
1: Oo, totoo.
0: And of course, sa lahat din ng mga TNVS drivers, ha? Maraming salamat for always listening. George, ra-wrap up na tayo.
1: Yung may ganitong sitwasyon, yung mga wala pang label, isa lang talaga ang gagawin natin para to bridge the communication and the misunderstanding. Ay, bay, mag-usap na kayo. Ano pa bang inaantay ninyo?
0: Baro OT na kami, daming messages eh.
1: Sensya na po.
0: Dinadagsa kami ng mga messages ng sweethearts natin.
1: Mamaya, magkita-kita tayo sa dito. Talauna hanggang alas 3.
0: Alamin nyo muna, alamin muna natin kung ano ba talaga.
1: No?
0: Ano ba talaga ang estado ng ating pinagseselosan? Eh kung wala naman talaga, focus tayo sa iba. Baka pala dun marireciprocate yung ating nararamdaman. Papaalam na po kami. Susunod na si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Si George, babalik mamaya.
1: Alaw na hanggang alas 3 tayo, ha? Dear heart.
0: Dear heart.
1: Kita-kita tayo. No?
0: Ayan. At syempre, ilang araw na lang ba bago magpasko, George?
1: Abay, 86 dias na lang para mag-Feliz Navidad.
0: Yun, 81 days to go before Christmas, last day of September ngayon. Ha? Mabuhay kayong lahat. So, salubungin natin ang October ng napakagandang mga good vibes.
1: Correct.
0: Once again, maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang messages, kanilang reaction, kanilang violent reaction, at ganun din ang kanilang mga views and opinions dun sa ating question of the heart. Bukas uli, kita-kits tayo, same time, same frequency, dito pa rin sa inyong Heart FM. This has been your Dr. Heart
1: and George.
0: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat kayo lagi, and always remember, we heart you.
2: Heart FM plays the tune of the Christmas season.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Happy Wednesday, everyone! Kumusta po yung pagbango natin ngayong umaga na to? Sana alive, alert, enthusiastic po yung Wednesday natin. Yung mga nasa trabaho na ngayon, ako, tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Bisi-bisihan, petex-petex. Anyway, let's enjoy our lunchtime once again. And of course, ang dami natin putahe dito, ha? Magaganda mga music. And let's fill in your, kainan, yung lafangan natin ng mga magagandang mga vibes through our music. At lalong gaganahan kayo, di ba? Kung wala kang gana, kasi wala na nagyaya sa yung kumain, di ba? Uy, kain na! Oh, yung mga kumakain ngayon, ha? Nasa mga canteen. And of course, yung mga nasa kanilang mga paboritong eatery. Shoutout po sa inyong lahat. Happy, happy eating po. And eto na, si Marifel. Ginitaang nangka for today with bulinaw and pinaritong isda. Nako, ang sarap naman yan. Nakakalawa yan, Marifel. Good morning to you, Marifel. Demsoy, mayong-mayong morning sa imo. And also kay Sir Efren Uwayan. Eto na, meron pa rin yung pa-countdown ni Sir Efren pa... hanggang Pasko na, ha? Baka may regalo tong aabangan namin dito kay Sir Efren. Maraming salamat in advance, Sir Efren. And also sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanaan, good morning BBQ family natin. Ang ating mga suki dito sa may Indahag. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Especially yung ating mga habal-habal drivers natin. At saka yung mga nanay natin na busy-busy ngayon sa mga tindahan nila. Yung mga wala. Nag 24 hours check sa ilahang baboy kay mga nakay na. Sayang naman, di ba? Laking kita niyan. Happy-happy listening po sa inyo. Kaya yung anak nila nagtataka na, mag-isa yung anak. Ako ang baboy. Anyway, oras natin 40 minutes after 11 o'clock. I'll be back with the music from Jennifer Lopez. Of course, dito pa rin sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Makikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog na mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
6: 92.7.
7: Hey, it's midday.
8: Feel your heart
7: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:53 Oras Natin Sweetheart. BTS with Dynamite, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shout out sa ating mga taxi drivers ngayon, Jordan Taxi, maraming maraming salamat po sa pagpaminaw. Araw-araw din na natin makakasama yung mga taxi drivers natin, ha, yung sila, tayo din kakasama ng sa lahat ng pasada nila. Nako, maraming maraming salamat mga poging drivers nato, ha. Yung green at kulay puti na mga taxi. And hi din kay Randy Gumahin. Happy, happy birthday. And it's coming from Auntie Addy. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon sa may Claveria, si Samis Oriental. As far as Hingoog, ha, dito sa may boundary nila. So, nakukuha na yan, na dyan yung Heart FM. Maraming maraming salamat. Mayong Odto sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. Once again, hi kay Roxanne Macha, Wilma Usorno, Lormer Sakala, Marilyn Gonzalez, at uy, taga Kamamanan na din is Mami Marilyn, ha. Karoon pa ko kabalo. BBQ Family, and also kay Mayor Miles. Salamat kanunay po, Lola Amy, and hi kay Arabella. Mayong udto sa inyo. Oh, Arabella, don't forget imong lunch, ha. At hi din sa ating showbiz burlasoy grab car, mga neutral boys natin. Of course, sa kanilang guwapong president si Boss Ramonito Dungog and Kuya Raymar Salazar. Shoutout po si inyo. And of course, pinakagwapo diyan si Jerry Cabuyao na Air Force pilot na si Jerry. Hello Jerry, mayong udto sa imo, ha.

0: Zin, nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
2: Stay strong, be informed, get tested.
3: The best variety of music all day. Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Bonggang-bongga, aba naman. Oy, kamakabuhay. Welcome sa atong tulumanon makatonda sa daghang mga butang under the sun. Kabahin sa atong panglawas o sa atong mga produkto. Ug manambag ta later sa ato ang tambagi ko, Lady Badud.

0: Dili ka gid unta angay nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome.
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablis sa ba mga bintana ug pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Moriak na sila kun moriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimo masikop ko nila. O, sa kinan... Iyang kaoba lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maraming salamat, kamakabuhay. Out of nothing at all daw ang pagkikipag make love kay Moragwa diha, Murag Shara usa. Nang bongga. Pero dinis sa tong tuluman nun, dili ka magyano Sara kay ni ako, kamakabuhay. Daghan ta actually na magkuyog. Na makat-on sa matag butang, fresh na fresh. Nang bongga. Ito ang atong pagpanambag mismo sa tong tuluman nun. Imong tuluman nun.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay,
5: EXL, Makabuhay Plus.
0: Hi day, kamakabuhay. Hello, hello, hello. Kumusta? Kumusta? Kumusta? How are you? Murag pareha raman to eh. Pero masing na ilain-lain diha abang nga ka ng mga pinulungan ilang ginagamit. Kaya dili masabta ng kumusta. Dito rin sa how are you? Pero mali na mo yung kagunsay katikaran, mali na ha. Teka ng katikaran, magtikad, tagyutaan na mag-uma ba? Basta mga taga Davao region by Osahay, puwera lang sa mga nahibaw kay magpataka lang tag-istorya. Para mo yun. Pre! Mads! Unsay katikaran? Ha? Ang yang ipasabot ng katikaran is unsay update daw. Unsanay naadiha karon? Unsanay kabaguhan? Ana ang pasabot? Pero katikaran ang gigamit. Katikaran is magtikad. Magtikad og yuta. Mangguna, mag-uma, mananom. Kanang yuta ang luna diha, luna or yuta, nga bakante, nga wala gigamit, tikaro na to na atong tamnag mga gulay, ganon. Maunay tikad, maunay katikaran. Dili na update, ha? Magpataka, para sa nasa adto ko diri. Adto ko diri, ha? Adto ko diha, ha? Binisaya na gani, mamali patag usage. Mamali tatanan, oy. Mamali garita sa relasyon. Sa hustong gamit pa ba sa mga wordings? Wordings? Sa lyrics o kanta na ni. Anyway, yung sama na yung oras di karon sa mga nahimutangan, kamakabuhay, as in samtang gihimo ni mong background, ang tambagi ko, Lady Battle. Sa gihapon, kahimso ko kabaskog sa panglawas mo yatong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Battle. Magkuyog na usap kita so sa ka oras uban sa tong tuyog tumong good health karon og mapuno ug hangtod na sa maabot pang mga panahon. Syempre daghang giapot ang kisgutanan kabayan sa panglawas labi na sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Alright, kamakabuhay, niya na magipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Today, mawi ka na pulo ngayog to kon chapter 10 sa iyang story. Abdi ko na nato, musumpay na ta. At nabasahon nga itong i-drama ng bongga. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

Lady Baton, hindi po ako umuwi sa amin. May pera naman ako, kung kaya't nagpalipas muna ako sa isang lodging house nang mag-isa. Hinintay ko na kontakin ako ni Banjo, pero wala. Hindi ko na rin natiis at ako na nga ang tumawag sa kanya, pero hindi niya sinagot. Nang sumunod kong tawag, si Abon ang sumagot. Nagalit pa ako noon, Lady Batod, sa kanya ako binabaan ng telepono. Nagngingit-ngit na naman ako noon. Tiyatat na agaw na ng aking kapatid na bakla, Lady Batod, ang lalaking pinakamamahal ko.

0: Nganong dili ka man musud una dinhi, ha? Day bayani.
1: Nakakita kang gipalayas ko ni Papa ni Teban. Ang gwardiya pagani ang bibitad nako paingon dinhi sa gawa sa gate, dili ba?
0: Day off man sa mong gwardiya karong adlaw. Lahi ang gwardiya karon day bayani.
1: Ayaw na lang noy. Dili ko musud.
0: Unya. Anhi ka lang sa gawas.
1: Mangutaan na lang ko nimo. Bahin kang banjo.
0: Unsa man ang bahin niya?
1: Naapa ba siya? Wa siya may pauli.
0: Ang naapa gihapon?
1: Ha?
0: Og ingon sa...
1: Og ingon sa unsan, Uy Teban?
0: Ingon sa... Nagkasinabot na silang duha si Ma'am Abun.
1: O, unsa?
2: Maayo kay gipaabot ko ni mo din sa gawas sa opisina.
1: Mapasalamaton ko nga may gawas ka pa. Ug iatubang mo ako.
2: Kay dili ko gustong maukay ang tanan dito sa sod tungod nimo.
1: O.
2: Unsa ang tuyo mo, Mayani?
1: Mangayo kog sorry nimo. I'm sorry pa. Sorry. Dili na mausab ang nahitabo.
2: Wa ka na sabay. Sigurado kong dili na gayon mausab pa ang paghimo mo krimen kang Abon gamit ang kutsilyo.
1: Pa.
2: Ayaw na ganit pakita pa na ako, Mayani.
1: Oh.
2: Palayo.

Batod labis po ang aking pagsisisi kung bakit hindi ko napigilan noon ang bugso ng damdamin ko. Muntikan ko pangang magawa ng masama si Abon. Kung maibabalik ko lamang talaga ang kahapon. Pero hindi ko tinantana ng aking ama. Panay ang hingi ko ng tawad sa kanya hanggang sa dumulog ako sa kanyang abogado. Humingi ako ng tulong. Kasabay ng pagbabanta na ipagkakalat ko sa social media ang pagtaboy ng aking ama mismo sa akin. At isasama ko ang aking ina sa social media para tulungan akong maibunyag ang tungkol sa aming dalawa na kanyang mag-ina.

0: Wa nagay makatubong sa kabaga sa imong naong bayani.
1: Sir.
0: Sa paminsan mo karon gamhanan ka na. Kagitumanan ka na usab sa imong gusto nga mubalik din isabay, human ka palaya, sir.
1: Pasaylo ako. Dili na ka tumausab. Kadto nga insidente.
0: Osbo mo man o dili. Nasayod na mikununsa ka nga matang sa tao. Bayolente ka. Wa kagi kalainan sa imong inahan. Kriminal og huna-huna.
1: Utang buot. Ayaw na lang i-appeal pa si mama sa ato panagsulti. Wa siya din he. Ako lang ang makapanalipod niya. Pero kung mahimo, ayaw na lang siya ninyo i-appeal sa pag-insulto. Ako na lang.
0: Wa kagi uaw. Dangan ka. Labad ka sa among mga o.
1: Sir!

0: Maayo kayo nakabalikan na di adin sa bahay sa imong amahan mayani.
1: Di palayas ko makausa. Nakabalik na lang ko. Ni akalang gihapon banjo.
0: Mayani,
1: may gamot ka. May dukot ka din eh. Gipasagdan mo akong nag-inusarang mipiha.
0: Ikaw man lang ang gipalayas. O ako'y labot.
1: O.
0: Gawas pa.
1: Gipugnan ka ni Abon.
0: O. Aha.
1: May angay ba kumasairan bahay ninyong duha? Kamu na ba, Banjo?
0: May atimanon pa ko, Mayani. May isugo din ako ang imuamahan. O kuman sa isugo, tabangan ko pa si Abon sa pag-arrange sa iyang mga gamit dito sa iyang kwarto.
2: Oh. Hala, oy, I smell something fishy. Murag na nai something good. Something baho. Charot. Anyway, kamakabuhay ko, nagikadahog na pa lamang sa chapter 10 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani ang ato nabati. Pero mamalik dayon takay. Sama sa tong naandan, human sa pipila ka mga pahinumdom, musumpay pataka na pa ikatulog katapusan nga tipaka. Nga parte sa chapter 10 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Kanatanan, hindi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suteceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: EXL Makabuhay Plus user.
7: Ito si Albert Lascay, 31 years old.
8: Nagpuyo sa Andas Street, Davao City.
7: Niabot sa adlaw, halos dili na ko katindog, dili na ko kaginhawa. Magpa-admit ko, kailangan man i-swab test. Nagpositive ko. Na-discover na ko, na ko'y sakit sa lungs. Na-COVID pagyud ko. Since wala'y tambal sa pagka-COVID na ako, ascorbic acid lang ginahatag. Pero tungod sa Makabuhay Plus capsule, every 3 hours ginatake na ako. Tag-2 capsule akong ginatake. Naulian ko. Pagkawala sa akong kalinturan, nawala akong ubog sipon. Pagpangurog na ko matulog, nalagsik akong lawas. Gabalik po ang ganas akong kaon. Naka-recover gid akong lawas wala pa naabot og 14 days. 7 days ra kog i-quarantine. Dugan kay salamat sa EXL Makabuhay Plus.
9: EXL Makabuhay Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Dagang salamat sa mani Albert Laskay ka Makabuhay. Siyempre misalig siya sa EXL Makabuhay Plus capsule ng atong dietary supplement og siya sab. Nakaangkon sa iyang gusto nga kabaskog sa panglawas. Ang iyang mga balatian na wagtang sabgyon, pero dili na overnight nga mahitabo ha ka Makabuhay. Idinius gid nato na as in religiously ang atong pagtumaran every day. Munahin mo na tong partner every day ka Makabuhay ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip atong dietary supplement kay dili gid kamahayan ang atong kapsula ka Makabuhay because daghan kaig mga ingredients gagiusa lamang diha. Usa na diha sa daghan. Ang mga ingredients nga nasa atong kapsula mao ang ashitaba. Ang mga tao sa Pilipinas ka Makabuhay ang digid familiar sa kung unsang benepisyo sa ashitaba sa ato ang panglawas. Ang ashitaba o sa kanaka sa Tagalog pa kanang halamang gamot. Nga kanabitaw mulabong, unya sikat kay nga ginagamit sa nasod nga Japan. Kana ang matang sa kamitaw pareho nga pamilya sa mga carrots, kinchay, parsley nga ginakauna. Unya syempre doon na sa mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon, or sa kanang tangkay mismo. Makatabang ng tanan ka Makabuhay nga likayan ang thrombosis, ang cancer, and syempre ang kanang paggrabi sa diabetes. Kaya di ba na ito paggrabiho no? At tumanggid ng tambalan. Syempre doon ay mga gamit na. Ang mga aktibong ingredients sa sitaba, apila diha ang vitamin B12, may calconoids, procomarines, flavonoids, solarine, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Oo, ipakita usab sa mga pagtuon nga gipahitabo sa Makabuhay nga ang ashitaba dunay or pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant ng bongga. Ginaingon nga ang B12 ka Makabuhay importante sa pag-maintain sa ato ang kahimsog sa blood cells, ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para likayan ang thrombosis, ingon man cancer, o ang pagdako sa tumor. Hasta na sad ang paggrabi sa diabetes. Ang flavonoids ka Makabuhay, doon ay mga tawagan ng usab na yung katangian, characteristics yun in English. Sa antioxidant o anti-aging. Ginagamit ito sa mga ashitaba ka Makabuhay para likayan and syempre tambalan ang mga pamabalatian sama sa metabolic syndrome, kada mga tumor, mga cancer, high blood or taas yung mga presyon or pagbugat sa mong timbang or ang imong pagka-obese, imong pagkatambok ba, ang imong pagka-diabetic or kanang insulin resistance ba ka? Kanang doon na kay viral infections, thrombosis, kato naisgutan na ito sa unahan, kanang kadaot sa imong atay or na-stroke bayron ka, makatabang ang ashitaba. O ang ashitaba ka Makabuhay makuha na ito na naamis mo na sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga mo tumara ka gayon kay ang usa lamang ka ingredients kaya naa sa itong kapsula makatabang na sa imong panglawas. Unsa na lang nga 17 gina kabuok diha o ang matag-usa daghan kaayo o dako kay benepisyo sa ito ang health. Muna ng everyday mo na itong partner ka Makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa Makabuhay!
10: Gustong imong nabati ka Makabuhay kung unsa man ang imong kaping imong naandan nga 3-in-1 nga daghan kay nag-sugar unya makapalpitate nimo, makapahaoy nimo kay makapataas, makapatukar si imong acid kay acidic ra ba ka unya magka-acid reflux pa jud ka maglabad pa gid imong o pero kay kape is life pa nimong peg bahala na lang gid na Lady Baton mo kape gid ko nganong ana jud ka ana imong kape nga di man makaayo sa imong health nya gawas pa ana di na gid makaayo it means to say mas makagrabi sa imong sakit kung doon na nakay sakit. O kung wapakay sakit na welcoming kay nang kapiha sa mga nagkadaiyang ang mga balatian ka makabuhay. Muna kung ako pa ikaw, sa mara sa uban pa o kadaghanan, mag-switch ka na sa to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ano nga naman ka sa 3-in-1, 5-in-1, nga na may all-in-1 ka ginatawag. 17 ka mga ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape, ka makabuhay mo ang insulin plan. Oy. Doon ay mga pipila o daghan pag yun yung mga benepisyo ang insulin plant. Kanang insulin plant ka makabuhay, usa sa mga natures nga daghan kayo ng mga regalo sa ato mismo nga mga tao. Napamatudan o gigamit na traditionally, isip medisina, sud na sa, Diyos ko, daghan na kayo mga katuigan, di na maihap, centuries na yun. Para tambalan ang mga nagkadaiyang mga kondisyones. Oo. Doon na na'y medicinal properties ang insulin plant. Kung na ganit kayo tanong din ang insulin plant, no, kay pwede rin ganit ka mugwisi lang anang dahon niya imong habhabon kung diabetison bitaw ka. Kung gano'n na, oo. Nailasab ang insulin plant ka makabuhay, isip natural nga remedyo sa nagkadaiyang mga balatian. Oo. Makatabang na ang insulin plant para sa mga diabetison. Ang insulin plant ka makabuhay, mas nailhan na sa abilidad para mapaubos nato ang level sa blood sugar. Kanang matang sa herb, doon na compound na ginatawag nga carotene. Oo, nagipakita na nga epektibo sa pagpaubos sa sugar or blood sugar levels. Kanang ginatawag na itong carotene. Nakatrabaho na aron i-stimulate ang pag-release sa insulin gikan sa pancreas. And of course, sa pagpataas sa sensitivity sa cells sa insulin. Kana maka-assist na sa pag-regulate sa blood sugar levels ka makabuhay sa ato ang lawas or mismo sa lawas sa diabetes ng tao. And also makalikay ka sa pag-spikes, sa pagtaas, pagsaka sa blood sugar. Human sa pagkaon, kay syempre kung diabetes na ka, mura bag inihap, tinakos ng imong ikaon, labi na ka na naga-insulin na, ngayon ang mga factor. Kanang tinakos na ang prutas, tinakos na ang kanon, hindi na magpalabig, ingon-ini, ingon-ana ang mga pagkaon. So, dali mo spike, humani mo kaon, musakan niya ng imong blood sugar diha, kaya naan naman kay insulin plant ka ginatake. Ang insulin plant ka makabuhay, pwede sa nang gamiton para i-treat na to ang type 1 and type 2 diabetes. Yan. Kanya mamaya trabakabasa na kay diabetes, di ba? Ka na magniwang magdaot ka ba? Unya ka ng insulin plant, wakay tanom ana, asa maka mangita ana? Mobile na lang ka, mupalit na lang ka, mag-consumo everyday. Isa ka o sa lang ka sa shape, everyday ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron healthy ka, everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native burble corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native burble corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bulbul corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay! Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, si
11: Lady Bato!
2: And right now, kamakabuhay niya ng sumpay, ngayon mag-ipaabot kabahin sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani, ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 10 sa iyang istorya. Abdik, dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.

0: embattled ramdam ko po ang tabang at malamig na pakikitungo noon sa akin ni Banjo. Nagbago po siya. At alam ko ang dahilan, si Abon at ang pera nito. Dahil bilang lalaki, batid ko namang hindi niya mamahalin ang baklang katulad ni Abon. Pera lamang nito ang habol niya. Pero ganun na lamang ba kadali? Iniwasan na niya ako? Binaliwala? Init siya puwera?
1: Hala, sige. Ihilak lamang tanang kayo ubos mo mayani. Aron mo luag-luag ang imong dughan.
0: Sakit kay kining gibuhat ni Banjo na ako ano'y nugnog.
1: Nahibaw ko, pero wa ka na may laing mahimo kung dili ang pagdawat na lang sa tanan bisan sakit tuod kaayo.
0: Dakong insulto para na ako ang gibuhat ni Banjo nga pagbaliwa niya na ako tungod ni Abon.

insulto tungod kay dili ko babay, pero gipili ko niya. Dili ba? Midoy ka na ba sab ka doon? Aron ipadayon ang imong kabayolente, Mayani? Oh, kuidaw. Oh, kuidaw, bayag yun. Abon, huwag bahayin kang banjo. I-let go na lang siya. Wala siya makauyo ni mo. O mas klarong isulti, wala na siya mahigugma ni mo. Unsa, dili katuuhan. Pero maoy tinuod, wala siya gisulti na ako. Pero sa imong sinultihan karon, sabton ko bang nailog mo nagyod siyagi ka na ko, abon? Well, ingnon ta lang, ako ang midaog. O, sayop nga termino ang ilog. Wa ko siya iluga. Inay, gipili ko

0: 32.7 Thara FM kagandi or city 33.7 Thara FM get on hey we get 3:47 in the clock on us at the sound and nang preska tuna go sa sunit 27 pesos SRP lang isang magandang hapon muna ha wait lamang isang good afternoon sa lahat ng mga sweetheart natin mula dito sa may Kogon Public Market magandang hapon po sa inyo maraming salamat tumitigil na naman ang mundo natin tumitigil na naman ang bansang Pilipinas dahil may laban po si Alex Iyala sa oras na ito. Diyan po sa 20th Asian Games na ginagana po sa may Nagoya, Japan. At tabla tayo ha. Update na tayo sa lahat ng hindi nakapanood. Tabla tayo sa dalawang set. Sa 1-1 pala. Sa tabla tayo sa isa-isang set. At lamang yung kalaban. Ha? Mukhang na-over... Overfatigue na si Alex Iyala. Anyway, magandang hapon po sa lahat ng mga motorista natin. Marachada sa ating mga kalsada. Good afternoon sa lahat ng mga chuper, sa lahat ng mga drivers, sa ating mga sweet lovers. Maraming salamat. Kasi naman, habang nata-traffic, nalingaw mo sa ating mga music. Ha? Sweetheart, ano man ang plano mo para sa hapong ito? Dali na, i-text mo lamang ako. I-inform mo lamang ako. Ha? 0961-892-4927. Para naman ay ma-shout out kita ngayong hapon. Si Evren Uwayan, nakikinig sa atin. Evren! Maraming salamat ha, mga taga City House Malanang Upon. Commercial break tayo sa glad. Magbabalik ba tayo with more of those hits? Dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po la. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Nakakalakas ko po ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Radio show with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Thunder FM का ज्ञान दे और सिरी नरी 3.7 Thunder FM बुकिंग ऑन ए वी गेट 4:13 ऑन द क्लॉक और सिटी शांति द प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस आइदरा लास्ट आवर नगा दी प्रोग्राम आ दिस वेरी ब्यूटीफुल हां वाला नहीं तक घूम एज यू बी वांटिंग डाउन पली की द आफ्टरनून ng araw ng sweldo, Miyerkules. Sweetheart, teka muna. Ano nang update? Marami sa mga nasa opisina ngayon, marami sa mga trabaho nila ngayon ng mga nakasmile. Siyempre, may nagpamerienda na. Okay naman, may bumili na ng pagkain. Meron ng tawag dito, merienda kung saan may nag-sponsor na. Ano pa nga ba? Siyempre ba, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling hanggang alas 5 ng hapon. Oh, kumusta naman ang lahat? Sa inyong mga bahay, kumusta naman? Anong meron dyan? Ah, yung mga sweetheart natin, yung mga tipong ngayon naman mapapasok sa kanila mga trabaho. Ah, yung mga pang-gabi, ano? Nagsisimula naman sila mag-prepare. Yung iba sa atin, nagpe-prepare na para umuwi. Yung iba, papasok pa lang. Yun! Diba, kumusta naman ang lahat ng mga sweethearts natin? Yung mga tipong nasa loob ng mga booths? Yung mga bumibiyahe ngayon? Magandang hapon po. Maraming salamat ha. Sa inyong pakikinig kasi naman. Diba? Habang kayo nasa mga sasakyan, talagang nakamonitor kayo. Salamat dun sa driver at saka dun sa PAW natin, sa ating passenger assistant officer. Yan o. O sa ating konduktor. Yun yun eh. 14 under 4 o'clock. Awesome for a break here. Magbabalik pa tayo a bit more. Ngayong hapon sa tanan, panahon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas and then ako magdugay doon sa CR kung magdala pang cellphone or magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Thada FM kagayan de or seri 33.7 Thada FM bukid noin. Rob Daniel for you with the rom-com 32 minutes after 4 o'clock. Hey, magandang hapon muna. I-shoutout natin ng mga sumusunod. Kina Ate Fel mula dyan sa may lapasan. Sabi niya, maing hapon, ang snacks lang daw niya ay puto. Uy, na may cheese. Ay, lamiyaw eh. Nagpalitra ko, wala sa moon mag-bake. Ay, wow! Oo, si Shalan. Meron talent pala to sa pag-bake si Ate Fel. Magandang hapon po. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig dyan. Habang nagluluto ng merienda, o di naman kaya yung iba sa inyo, habang nagmimerienda na, nagpalitrag merienda. Kapag ganito bagong sweldo, wala yung luto-luto, palitra ta. May problema. O sa'yo gusto ninyo merienda? Ay, yun mga tanong, ano? Pero kapag wala pa sila ito, wala pa magpapamerienda. Teka muna, 4:33 na. Yan ang ating oras. Ito na, sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Boy Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, mayang hapon.
2: Mayang hapon, Jason Stel. Happy payday to you and to all.
0: Happy ano lang.
2: Yung iba yung Jason, yung envelope po, sana ibigay mo na lang sa HBG yung hindi pa na ubos.
0: Yung hindi pa nagalaw na sweldo na nakaraan? Walang problema.
2: Oh, yes. Oh. Ibigay mo na lang sa ano mga HBG.
0: Envelope lang naman kaha.
2: Happy yung laman. yes, Jason. Jason, kanina galing po tayo ng Biles. May kaluwagan pa naman. Maliba na lang dyan, Jason, sa banda po ng Bayless, Jarbura, papunta ng Jarbura Bridge. Sana umiwas na kasi mabigat na po ang daloy ng traffic dyan sa ngayon, Jason. Diretso-diretso papunta po ng Carmen Elaya. May kaluwagan pa naman, papunta ng Sayas. Diretso papunta ng Kanituan. Maluwag pa naman hanggang nakarating ng APN Roa, yung tinatawag na intersection ng Marlans. May kaluwagan pa naman, Jason. Umakyat tayo ng Makapagal Drive. Papunta at pabalik, may kaluwagan pa hanggang nakabalik ng PN Roa, papunta ng Kanituan. Maluwag pa hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Ipunan. Ipunan, maluwag pa naman sa ngayon, Jason.
0: Ayos, very good, very good. Okay, very good. Siyempre naman kapag ka matatrapping, alam mo na kung saan ang mga shortcut niyan. Maraming salamat sa iyong report. Amping sa pagmamaneho, ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Welcome. Yan ang litig sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapainumdum, gikan kay atean.
4: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM का गया और सरी 93.7 FM बुकिंग ऑन 4:43 o'clock. Hey, that's Chanel. I love for you. Puri mga minuto ng ating program ha. Shout out natin sina ano to? HBG Jerry Black Hawk Taxi. Talaga ba? Ah, talaga ba? Taxi na ba si Jerry ngayon? Hindi, iba to? Iba to? Ha? Oo. HBG Jerry Black Hawk Taxi. Oh, from City of Papan Republic. Regards sa Pudgang Sir Harvey Stone. Oh, Igig, Sally, Jang, yung Kathy. Magandang hapon. Marami salamat. Katawan ko ni Harvey Dria. Mahinga po, Sir Robles. Mga brother ito natin, oh. Brother din ito ni Harvey Stone. Magandang hapon, brother. Thank you, thank you. Oh, sige. May nagkaroon na ka-text man dito. Wala daw nag-text sa kanya. Bukas na siguro, tinatamad sila. Lahat sila, yung mga nakikinig niya, lahat may uyab. Ha? Wala naghahanap ng ka-text man. 444! Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Mayang hapon sa tanan! Still with me, ako po si Jason Steel. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong success, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
5: Heart FM's The Price is Rice. Overload. The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM, kagayante oras city 93.7 FM, Buginoon. Hey, pangako! Kapag pinangakuan ka na, huwag mo nang asahang tutuparin pa. 5 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Shoutout natin ang OM Knight Martinez. Og sa ila daw Kapitan Chick Boy Janray Alarma, ang Green GSM Taxi Driver Birada Beplop. Magandang hapon! Maraming salamat po sa inyo, ha. On this note, ako po'y magpapaalam na. At bukas naman tayo magkita-kita. Alas 6 ang umaga hanggang alas 9. O, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha. O, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Maraming salamat. At tabayanan nyo po mamayang gabi si Harvey Stone sa ating Heartlines. My name is Jason Steele, mga sweethearts. Manatiling nakikinig, nakatutok, padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: atong health tips bahin sa tubig unsa ka importante ang tubig. Labi na ang tubig unsa ka importante sa atong cardiovascular system.
1: Yes.
0: Sa atong kasing-kasing o sa atong mga kaugatan. Bantayan nato ni pinanggaha, labi na katong sige hot-hot ang dughan, labi na sa mga ginabikugan, labi na sa mga naibarabarang kaugatan. Doc Bruce?
2: Yeah, importante yun kini siya, Doc Bryce, sa atong cardiovascular system. Kay kining cardiovascular system, Doc Bryce, no, nagadepende ni siya sa adequate water nga atong ginainom. Kay kining tubig nga atong giinom, involved ni siya sa paghimo sa blood cells, sa pagtransport og oxygen, og pagtransport sa nutrients sa tibuok natong lawas. Kung

0: Walay enough water intake na to, Doc Pry. Malisod kaayo ang pag-remove o pag-detoxify sa atong mga kining hugaw diha sulod sa atong lawas. So, importante yun kayo ni siya, Doc Bry, kining tubig, no? Kay necessary ni siya sa atong mga tissue o muscles sa pag-pump o pag-transport sa tanan diha sa atong cardiovascular system.
1: So, sa ato pa, maglisod ang atoang lawas sa paghimo o healthy nga dugo, mga blood cells. Maglisod siya. Unya, maglisod pod o karga ang atong lawas o oxygen. Gen mo na nga magpunga ta Doc Bruce, no, mga pasyente magpunga kay kulag tubig unya. Yes. Mga sustansya nga tong gipanginom, gipangaon, dili ma transport bisan sa og inom og supplement, bisan sa og kaog mga prutas, gulay, unya dili hinginom og tubig pildi gihapon. Mao na nga nagkadugay, uy, nagkadaghamang sakit, nagkadaghamang tambal, kay ang tubig wa man girisita.
0: Yes, gani Doc Bry, kining pagkakulang sa pag-inom sa tubig mo contribute ni siya sa daghan nga mga serious nga balatian.
1: Unya kini makabuhionon kaayo mga hapdos kay kutukuto, unya kani ba mga hapdos ang kutukuto mga pinangga. Kanang hingon sa katigulangan Doc Bruce nga musaka na gay sa utok, aba, daghan na kayong bation, sakit ang ulo, labad ang ulo, hanap ang pananaw, sakit ang abaga, sakit ang likod. Tungod lang na sa mga kabuhionon kaayo. Kana bitaw nay problema sa digestive system. Speaking of digestive system mga pinangga, ang tubig importante kaayo Doc Bruce, di ba?
0: Importante gyud kay Doc Bry kining tubig nganuman. Tungod kining water, kining tubig gikinhanglan ni sa paghimo og saliva.
1: Importante king saliva.
0: Yes.
1: Ang laway importante nganuman.
0: Kay kini mutabang ni siya sa pag proper breakdown sa pagkaon nga atong ginausap.
1: So sa ato pa, dili magaling pag-ayo ang atong kinaon kung dili malawayan kaayo Doc Bruce.
0: Yes.
1: Sakto rin ang makita nato sa social media nga naay banag asawa nga sweet kaayo. Usapon sa asa lalaki ang pagkaon niya ihungit didto sa iyang uyab or asawa ba to? Murag ngilngig no.
0: Kining paglaway Doc Bry, critical kay ni siya sa pag-manufacture o sa pag-transport sa tanan enzyme nga mutabang ni pag-digest sa ato ang pagkaon diha sa ato ang intestine.
1: Okay, timanaan na to tong ingon ni Doc Bruce mga pinangga nga ang atong lawas dili lang hydrochloric acid ang gikinahanglan kundi pati enzymes. Unya kanang enzymes manggawas na sa insakto, maproduce ng insakto pag gipino nimo pag-ayo pag-usap ay mong pagkaon on og nalawayan pag-ayo diha mabalance ang enzymes imuhang system. Wa naman tay igong time Doc Bruce mga pinangga, magbili na lang may kasabihan. May kasabihan. When the well is dry, we know the worth of water. Kung muuga, muhubas ang tuburan, tabay ayaba, mahal kaayo ang tubig. Ang tubig di na nato usik-usikan tungod kay nihubas ang atabay. Ing ana gihapon ang atong kinabuhi. Usahay kitang tao, diha nata budangop sa Ginoo, magampo insakto. Pag naalantay panginahanglan sa Ginoo, nagkalisod bata, nabatas kahadlok, nabatas balatian. Pero sa panahon nga midato ta, sa panahon nga nahayahay ta, wa tay sakit, mahimong sekandari nato ang Ginoo. Dapat mga pinangga, naabatas ka baskog, naabatas ka hamugaway, naabatas ka lisod, naabatas balatian. Dapat kanunay gihapon priority ang Ginoo sa atong kinabuhi. Unahon nato pagpangita ang iyahang gingharian. Unahon nato pagpangita ang iyahang pagkamatarong. Usahay mga pinangga, mangayal ang tagtabang sa Ginoo, panahon naata sa kalisod way kwarta. Pero dapat mangayo po tagtabang sa Ginoo sa panahon daghan tag kwarta. Lord, tabangi ko unsaon ako paggasto kining kwartaha. Lord, partner ta ni ining kwartaha amahan. O ingon ni ana, dili kay ma-partner lang nimo ang Ginoo, panahon wa kay kwarta. Pero kung tagaan kanyag daghang kwarta o dili na nimo sa partner, ang imong partner, ang atong partner, ang yawa na dayon, ang ato na dayon kaugalingon lang. Pag naatas ka baskog, atong pangayoon sa Ginoo, Lord, tagai kog kaalam, tagai kog grasya nga mahimo kong makabalo. Unsaon ako pagdala sa akong lawas? Unsaon ako pagpataas sa akong kinabuhi? Unsay angay na kong kaonon, inumon o bisag unsa akong buhaton sa paghimaya nimo amahan? Ingon ni ana mga pinangga. Kay kung unahon nato pagpangita, ang prinsipyo sa Ginoo, John 4:14, "But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." Eternal life pinangga pag nakikalinaw na kay guide sa Ginoo sa atong kinabuhi. So naay eternal life, naay walay katapusang kinabuhi nga giandam sa Ginoo. So kaning pagkamatay nato, temporary lang na pinangga, part na sa judgment. Mauna nga sa mga naay Ginoo, naay kalinaw, di giyod mahadlok mamatay. Hinoon, ato ang pribilehiyo, ang pagpatunhay, pagpataas sa ato ang mga kinabuhi. So dapat kabalo ta sa katuyuan sa atong kinabuhi.
2: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
1: Basta healthy, happy. So, inom tag tubig, daghano na tong tubig inom, isa ka basong tubig kada inom nato sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung dako kang tao, pwede dagdagan nimo na isa ka basong tubig para nga layo ta sa huot sa dughan. Labi na ka nang matulog nga magputol-putol ang tulog, di ka abot og tulo ka oras makamata, kana problema na. Kay dapat ang pagtulog nimo anang gabi una, dili mo ubos tulo ka oras ay ka pwede mo makamata. Pero apay tulo ka oras pahigda nimo nakatulog ka unya after 1 hour 2 hours nakamata ka balik, dili maporma, dili ma-build up ang imuhang hormonal system, electrical system, endocrine system, mauna hinungdan nga pati ang imong other system. Kay mo ingon tag electrical system, pag walay insaktong support supply sa electricidad, ang tanang makinarya dili mo function pag-ayo. Kung palya-palya ang imong electrical, palya-palya pod ang imuhang uban o ang kinatibok ang makinarya. So ang electrical system na to, number one, mapurma na siya sa insaktong tulog. Take note mga pinangga, dili mo ubos dapat tulo ka oras ang imuang straight nga tulog. Mao bito ang pinaka healthy nga pagtulog, kausa or kaduha lang mumata. Sa 8 ka oras nga pagtulog, accumulated na siya dapat. So kung alas 8 ka natulog, dapat alas 11, way matamata, pwede ka mumata alas 12. Unya pag makamata ka, tulog ka balik kay para ma-accumulate ni mong 7 to 9 hours. 7 ba ka oras, or 8 ba ka oras, or 9 ba ka oras. Dapat dili katulog, kaupat ka nagmatamata kada gabi. Kay kung magsigig matamata, mapalyar, dili mapurma, dili mo baskog ang imuhang electrical system. Mauna sa atong mga dear barangays, dear mga opisyales, mga dear nato ng mga pinangga nato ng mga kasilinganan, kung mahimo, kung natay balaod nga alas 10 sa gabi, wala nay video okay, wala nay saba-saba, atong i-envision nga stibok utang adlaw, ang atong mga tugtog sa balay, di gyud unta mo abot dito sa silingan, nga to the point, nga di nakatulog sa silingan. Namang goy nagsakit, nga bisag adlawan kinahanglan siya matulog mapahulay. So unsaon na lang katong mga dikit-dikit kay mga balay. Pero ang solusyon is ang pagdisiplina o ang pagbaton og makatao ta. May lang to ang kanta, gwapo kaig tingog, unya makapatulog ba? Unya ang ikanta, makapositibo kaayo, makapalayo sa away. Labi na sa crowded nga mga barangay, mas diha ang daghang enforcer o mga balaod atong ipahamtang aron healthy ta mga pinangga. Kining mga bata nga magsuroy-suroy pa, magtambay-tambay pas gabi interbiyuhon gyud unta nato na labi na sa tong kapulisan. Unsay lagihimo, asa ilang maginikanan, interbiyuhon ilang ginikanan, kay kung nagtambay-tambay lang na diha, makahimo ra nagkrimen o makahimo ra na og kasaba nga mo'y hinungdan sa mga daghang balatian kay daghang di katulog. So ikalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha kapsula o isa kabasong tubig sa di pa matulog o humagpanihapon. Para di na maghagok matulog, di na maghuot ang dughan, magkinahinay kababa ang imuhang blood pressure o diabetes. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga inig mata sa buntag, gaan ang atong paminaw. O kung gaan ang atong paminaw, aba, di na ta sa puton, makaplano ta pag-ayo, himsog ang atong pangutok, dili ta malimtanon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julie's Bake Shop, duol sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Unsa ka importante nga magpa-check up bisan nag-inom tag suplemento unya kung naapay gipambati, magpa-check up ta. Labi na kung madala ninyo ang inyong mga laboratory results, dalha lang para dali ka mabuhatan og program unsay dapat nimong buhaton. Natay usa ka pasyente 5 years ago, nagpa-check up siya tungod kay giubanampod niya ay ang asawa. Atong giingnan siya nga ang imuhang kasing-kasing sir bantayan gyud kaayo kay kung pasagdahan ni mo ni sooner or later pwede ka maatake sa kasing-kasing. So pila ka mga adlaw minglabay, gilimtan-limtan lang ni sir ang mga pagtambag. Iya lang gibaliwala. Human sa 5 ka tuig, gi-bypass si sir tulo ka dagkong ugat sa iyang kasing-kasing. Dito pa siya mituo nga ang giingon ni Doc Bri ang check-up nga gihimo nato sa clinic tinuod di ay. After sa iyang bypass operation sa iyang kasing-kasing, na impotent na si sir ang iyang kinatawo, dili na mo barog, wala na'y gana sa lovemaking, luya ang lawas, kapila mag-ihi-ihi. Unya, naoperahan siya sa iyang prostate enlargement. Pero bisan naoperahan na siya, sige gihapog ihihi, halos kada oras, magmata-mata, luya na kaayo si sir. Miadto siya sa clinic, og nagpa-program, nagpa-check up, unsay dapat bawal, unsaon paggamit sa mga suplemento. Og karon mga pinangga, lipay na kaayo ang magtiayon. Tungod kay matod ni sir, mibalik na ang iyahang kusog sa pagkabatanon, lami na yan tulog, unya, makalovemaking na siya, uban sa iyahang misis. So, good news na mga pinanggahasan, na ay problema sa prostate, na ay problema sa kasing-kasing, labi na sa mga na-bypass na, o labi na kung natay pasyente na stroke, natay pasyente nga grabe ang diabetes, o uban pang mga sakit, nga dugay na kaayo, nga wala gyud maulian. Bisita mo sa Doc Bri Wellness Center, kanto Julie's Bake Shop, duol sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo, hantod Biyernes alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Kung naapon mo yung mga pasyente nga hanap kag mata, dili makabasa og mga letra, samaw kakaayo ang mata, sambol ang mata, hanap ang mata itan-aw sa unahan, maliban lang sa mga nabuta na gyud pinanggaha, murag dako na kanang istoryahon. Pero wala may imposible sa Ginoo, try lang nato. Pero naatay program sa clinic kung personal ta mo bisita. Nakana bitawong sambol, samaw, na ay katarak, unya maglisod og tan-aw, labi na kaning maglisod og basa. Daghan kaning mga testimony na nga within 10 minutes pinakadugay na ng 20 minutos ang dili maklaro nila mabasang gagmayng letra. After 10 minutes tingala sila, mabasa na nila pinangga. So, sa ingon ni ini nga program, malayo ta sa mga katarak, malayo ta sa mga glaucoma, nga mo advance, nga dili na mo grabe, nga dili ta mabuta. Og labi na sa mga naay arthritis, unya hadlok na sa mga synthetic nga mga pain reliever tungod kay makadaot man sa kidney kung permintihon, makadaot man sa kidney kung maintainon ang mga pain reliever. Natay mga natural pain reliever nga program. Pwede ninyo na may bawaan. Unsa mga pagkaon dapat likayan, unsa dapat nga program subayon, o pag-inom sa mga suplemento. Bisita mo sa Docbry Wellness Center, Kanto, Julie's Bake Shop, duol sa Gaysano, Tibungko, Davao City.
2: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
3: Maayong panglalaman!

0: Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL. Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo, o sakit. Kusog nga natural. Lawas na optimal. Sa EXL. Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay.
0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Sa nagtataasa na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck-up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
0: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang infeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Basta healthy, happy!
7: Padayinta alas tong health tips, bahin sa tubig unsa importante ang tubig. Labi na ang tubig unsa importante sa atong cardiovascular system.
8: Yes.
7: Sa atong kasing-kasing o sa atong mga kaugatan. Bantayan nato ni pinanggaha, labi na katong sige huot-huot ang dughan, labi na sa mga ginabikugan, labi na sa mga naibarabarang kaugatan. Doc Bruce?
8: Yeah, importante yun kini siya Doc Bry sa atong cardiovascular system. Kay kining cardiovascular system Doc Bry, no, nagadepende ni siya sa adequate water nga atong ginainom. Kay kining tubig nga atong giinom, involved ni siya sa paghimo sa blood cells, sa pagtransport og oxygen, og pagtransport sa nutrients sa tibuok natong lawas. Kung wala enough water intake nato Doc Bry, malisod kaayo ang pag-remove o pag-detoxify sa atong mga kining hugaw diha sulod sa atong lawas. So importante gyud kay ni siya Doc Bry kining tubig, no, kay necessary ni siya sa atong mga tissue ug muscles sa pag-pump o pag-transport sa tanan diha sa atong cardiovascular system.
7: So sa ato pa maglisod ang atoang lawas sa paghimo og healthy nga dugo, mga blood cells maglisod siya unya, maglisod pod og karga ang atong lawas og oxygen. Si Jen, mo na nga magpunga ta Doc Bruce, no, mga pasyente magpunga kay kulag tubig unya. Yes. Mga sustansya nga atong gipanginom, gipangaon, dili ma transport bisan sa og inom og supplement, bisan sa og kaog mga prutas, gulay, unya dili hinginom og tubig. tubig. Pildi gihapon. Mao na nga nagkadugay, uy, nagkadaghamang sakit, nagkadaghamang tambal. Kay ang tubig wa man girisita.
8: Yes, gani Doc Roy, kining pagkakulang sa pag-inom sa tubig mo contribute ni siya sa daghan nga mga serious nga balatian.
7: Unya kini makabuhionon kaayo mga hapdos kay kutukuto, unya kani bay maghapdos ang kutukuto mga pinangga. Kanang hingon sa katigulangan Doc Bruce nga musaka na gay sa utok, aba, daghan na kayong bation, sakit ang ulo, labad ang ulo, hanap ang pananaw, sakit ang abaga, sakit ang likod. Tungod lang na sa mga kabuhionon kaayo. Kana bitaw na problema sa digestive system. Speaking of digestive system, mga pinanga, ang tubig importante kaayo, Doc Bruce, di ba?
8: Importante yun kay Doc Bry, kining tubig, ano man. Tungod kining water, kining tubig, gikinhangla ni sa paghimo og saliva.
7: Importante king saliva.
8: Yes.
7: Ang laway, importante. Ngano man?
8: Kay kini mutabang ni siya sa pag proper breakdown sa pagkaon nga atong ginausap.
7: So sa ato pa, dili magaling pag-ayo ang atong kinaon kung dili malawayan kaayo, Doc Bruce.
8: Yes.
7: Sakto rin ang makita na to sa social media nga naay ba nag-asawa nga sweet kaayo. Usapon sa lalaki ang pagkaon niya. Ihungit dito sa iyahang uyab or asawa ba to? Murag ngilngig, no?
8: Kining paglaway, Doc Bry, critical kay ni siya sa pag-manufacture o sa pag-transport sa tanan enzyme nga mutabang ni pag-digest sa ito ang pagkaon diha sa ito ang intestine.
7: Okay, timanan na ito itong ingon ni Doc Brusa, mga pinanga, nga ang atong lawas dili lang hydrochloric acid ang ikinahanglan kung dili pati enzymes. Unya ka ng enzymes, manggawas na sa insakto, maproduce ng insakto, pag-ipino ni mo pag-ayo, pag-usap, ay mo pagka on og nalawayan pag-ayo diha mabalance ang enzymes imuhang system. Wa naman tay igong time Doc Bruce, mga pinangga, magbili na lang may kasabihan.
6: Basta healthy, happy.
7: May kasabihan. When the well is dry, we know the worth of water. Kung muuga, muhubas ang tuburan, tabay, ayaba, mahal kaayo ang tubig. Ang tubig, di na natuusikusikan tungod kay nihubas ang atabay. Ingana gihapon ang atong kinabuhi. Usahay kitang tao, diha na ta budangup sa Ginoo, magampo, insakto. Pag naalantay panginahanglan sa Ginoo, nagkalisod bata, nabatas kahadlog, nabatas balatian. Pero sa panahon nga midato ta, sa panahon nga nahayahay ta, wa tay sakit, mahimong sekandari nato ang Ginoo. Dapat mga pinanga, naabatas ka baskog, naabatas ka hamugaway, naabatas ka lisod, naabatas balatian. Dapat kanunay gihapon priority ang Ginoo sa atong kinabuhi. Unahon nato pagpangita ang iyahang gingharian. Unahon nato pagpangita ang iyahang pagkamatarong. Usahay mga pinangga, mangayal ang tagtabang sa Ginoo, panahon na ata sa kalisod way kwarta. Pero dapat, mangayo po tagtabang sa Ginoo sa panahon daghan tag kwarta. Lord, tabangi ko unsaon ako paggasto kining kwartaha. Lord, partner ta ni ining kwartaha amahan. O ingon ni ana, dili kay ma-partner lang nimo ang Ginoo, panahon wa kay kwarta. Pero kung tagaan ka niyag daghang kwarta o dili na nimo sa partner, ang imong partner, ang atong partner, ang yawa na dayon, ang ato na dayong kaugalingon lang. Pag naatas ka baskog, atong pangayoon sa Ginoo, Lord, tagaay kog kaalam, tagaay kog grasya, nga mahimo kong makabalo, unsaon ako pagdala sa kong lawas, unsaon ako pagpataas sa kong kinabuhi. Unsay angay na kong kaonon, inumon o bisag unsa akong buhaton sa paghimaya nimo amahan. Ingon ni anak mga pinangga. Kay kung unahon nato pagpangita, ang prinsipyo sa Ginoo, John 4:14, "But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." Eternal life pinangga pag nakikalinaw, nakay guide sa Ginoo sa atong kinabuhi. So naay eternal life, naay walay katapusang kinabuhi nga giandam sa Ginoo. So kaning pagkamatay nato, temporary lang na pinangga, part na sa judgment, Mauna nga sa mga naay Ginoo na ikalinaw di gyud mahadlok mamatay. Hinuon, ato ang pribilehiyo ang pagpatunhay, pagpataas sa ato ang mga kinabuhi. So dapat kabalota sa katuyuan sa atong kinabuhi. Kini si Doc Bray Palangi.
8: Kini si Doc Bruce Palangi.
7: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners. Magayon. Ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat. Basta healthy, happy.
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
1: Salubungin ang sigla.
9: Nakagamit na ba mo niining EXL Black Coffee? Kini ang kape nga akong gisaligan aron nga makabaton ko og taas nga resistensya og batak nga muscles. Ngano man, kinira nga kape ang gibuhat siguro sa tibuok kalibutan nga dunay may HMB og peak ATP. Ang may HMB kasagaran na nas gatas na ko makita og sa nganang mga whey protein bitaw sa mga gapadag kong lawas. Pero what a miracle nga nakita na nako siya sa kape diri pa gyud sa EXL Black Coffee. Nauna-unaan nga ang kasagaran nga nang inahanglan gayon og may HMB nga pang pabaskog sa muscle ang katigulangan. Kanang mga nagazumba diha, kanang mga nagandagan diha, ga-walking-walking diha. Sayang ang inyong mga activities og walay may HMB nga inyong matake. Kay ang inyong muscle, dili na muguot. Para muhugot ang muscle og mga tanggal ang laylay, kinahanglan ninyo ang may HMB. Og ang peak ATP nga gipares yun ani. Nga naman, tungod kay ang peak ATP, makapataas sa inyong stamina. So kung makazumba mo og 30 minutos, mahimo nang usa ka oras. Kung mudagan mo og usa ka kilometro, mahimo nang 2-3 ka kilometro. Kay mutaas ang inyong stamina, mutaas ang inyong resistensya. Gidungagan pa sa 17 powerful ingredients ng mga herbal na gipili pag-ayo sa EXL Makabuhay para sa inyo. Mauni ang EXL Black Coffee alang sa mga health conscious, alang sa mga senior citizen na di gustong mga laylay ang ilang mga muscles, kini ang kape na para sa inyo. Alang sa mga diabetic na dili gustong mataas ang sugar, alang sa mga high blood na bawal ang pure nga kape kay magpalpitate, kini ang kape na para sa inyo. Ako po si Randy Canedo sa radio presenter EXL Black Coffee. Available sa mga butika, sa inyong mga lugar, grocery, supermarket, EXL Makabuhay Black Coffee.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: alam.
1: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 5:36.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matang adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikan sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suuso alang sa simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutically.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:50.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:33.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Kumulta akong ingon nga, ginuot-untuin ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay, kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Ayaw gayud kamo kawadi o paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang o mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay, aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Unoplus, Unoplus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Unoplus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus. 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
1: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tawag na sa ating munamang numero 0969-226-9623. Ito tayo, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mitch Manota po.
0: Mitch?
1: Tanong ko lang, Manota po.
0: Okay, nanay, Ma'am Mitch, taga saan po kayo?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog, okay. Sige po, ilang taon na po kayo, Ma'am Mitch?
1: 41 po.
0: 41, okay. Umiinom na po ba ng rice coffee si Ma'am Mitch?
1: Paminsan-minsan lang po kasi dito po ako sa nagpapabili lang po ako sa Kalbayog. Pero
0: okay.
1: Dito po banda sa Santa Margarita kung mayroon po ng rice coffee.
0: Santa Margarita?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog. Teka lang ha, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Kalbayog. Wait lang po ha.
1: Santa Margarita po.
0: Okay. Kalbayog.
1: Santa Margarita.
0: Samar po yan, Samar.
1: Opo, opo.
0: Sa Kalbayog, ang mga mabibilhan po dyan sa Samar, sa Allen?
1: Sa Kalbayog po marami, pero dito po sa Santa Margarita po kami.
0: Santa Margarita kayo?
1: Opo.
0: Ano yan? Sakop yan ng Kalbayog?
1: Opo. Pero bonder lang ng Kalbayog.
0: Okay. Sa Santa Margarita meron, dyan sa Gluo Pharmacy. Joy Meds Pharmacy, Elvira Colinayo and Wellcare. O, dyan po tayo sa Santa Margarita.
1: Sa po? Sa St. Anne meron po.
0: Pwede pong meron. Pwede po nating itanong dyan po sa St. Anne.
1: Minsan kasi wala eh.
0: Pero dati meron.
1: Opo.
0: Opo. Itanong po ninyo at baka po. Baka po eh ano lang kumbaga baka po na ano lang naubusan lang at baka po ngayon meron na po uli. Try po natin. Tingnan po natin muli. Itanong natin nanay muli. Dyan po sa anong butika 'yon?
1: Santa Margarita, sa St. Anne po.
0: Sa St. Anne. Okay. Pwede doon. Magtanong kayo doon kasi baka po meron. Hindi lang po sa akin na ibigay pa yung listahan ng Santa Margarita nung St. Anne. Baka po ngayon meron na po ng ating rice coffee dyan.
1: Opo. Sige po. Salamat po.
0: Tapos balitaan niyo po ako, nanay. Ma'am Mitch, kapag meron po kayong nabili dyan po sa St. Anne para alam din po ng ating po mga kababayan.
1: Nakaano na po ako, nakabili na po ako sa Kalbayo kasi nagpapadala lang po ako. PWD po kasi ako.
0: Okay po. Sige po.
1: Kuya Boy, pag po, kasi yung mata ko po medyo malabo na. Pag sa rice coffee po, okay po ba yun?
0: Yes, makakatulong po yung ating rice coffee. Ginagawa niyo po ba yung yung pagpapausok sa mata? O gawin po din yun every time na kayo po ay umiinom ng ating nagtitimpla ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa atin. Okay?
1: Tapos, raw sa sugar din daw po?
0: Yes, mataas yung sugar po ninyo dahil po kaya po nalalabo yun. Tama po. Pero nakakatulong nga po para ma-regulate po naman yung ating blood sugar level sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun. Pati yung diet po natin. Siyempre, iiwasan natin yung mga matatamis na pagkain. Ganun po yun para makatulong po sa atin. Huwag nating iasa po lahat sa mga gamot na iniinom po natin. Dapat po may ginagawa rin po tayo sa ating po namang katawan, sa ating po namang sarili na disiplina sa pagkain. Kasi alam naman natin na nagkaroon tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga pagkain. Yung maling pagkain po natin. Yun po yung culprit, kumbaga pinaka-rason kung bakit na naging ganun po yung ating po naman problema sa ating kalusugan. Yung pagkain po yun. Okay?
1: Pati yung din po, yung sabon din po.
0: Yes, wala pang sabon dyan sa inyo?
1: Hindi pa po ako nakabili, rice coffee pa lang po.
0: Rice coffee pa lang, okay. Try po ninyo yung ating po namang sabon. Dapat po, makapagsimula na po kayo.
1: Yung sabon po, yung pag matagal na na ano, na peklat, matatanggal din po 'yun.
0: Makakatulong po yung ating po namang sabon. Malaki po yung maitutulong nun dahil isa po sa nagagawa po ng ating po namang sabon ay yung pantayin yung kulay ng ating po namang balat. So kung meron na pong mga peklat na hindi po pantay na yung ano, yung tawag dito, yung kulay, eh magagawan po yan ang paraan ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Opo. Thank you po. Thank you po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. Balitaan niyo po ako, Ma'am Mitch. Ma'am Mitch, tanong ko lang. Ano Opo. Na po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po, matagal ng pag-iinom ng ating rice coffee? Ano po yung mga nawala na na karamdaman po sa inyo? Ano po yung nagbago na po sa inyong kalusugan? Simula nang kayo po yung uminom po ng ating rice coffee?
1: Noon, minsan, ano, hindi ako makatulog. Tapos, pag simula ko nung pag-inom ng rice coffee, nasa tamang oras na ako sa pagtulog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po, yung ano po, yung sa pagbabawas po, ano, minsan dalawang araw hindi ako makapagbawas. Tapos nung uminom ako na ng ano, rice coffee, ano, araw-araw na ako naka ano. Tapos pag nakakahinto ako ng pag-inom, yun, bumabalik. Minsan ano, hindi makakapagbawas.
0: Kaya dapat araw-arawin natin yung pag-inom ng ating rice coffee. Bukod po doon sa nakakapagbawas na po kayo, ano pa po yung iba na kumbaga nagbago, na napansin po ninyo nagbago sa inyong kalusugan, simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee. Yung tulog po ninyo, kumusta?
1: Okay naman po yung pagtulog. Ako, nakakatulog ako ng ano, maimbing. Hindi na ako nagigising minsan sa madaling araw para umihi. Tuloy-tuloy yung ano. Noon, ganun talaga ako eh. Hindi ako makatulog kasi panayang ihi. Kasi sa ano noon, may UTI din po ako.
0: Mm-mm.
1: Noon, tapos ano. Tapos sa ano naman, sa skin po.
0: Mm-mm.
1: Kasi marami din akong allergy. Minsan allergy din po ako sa alikabok.
0: Mm-hmm.
1: May katapik-katik po yung balat.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag ano, ano, yung sa rice coffee po, yung minsan nagbabawas na yung pangangati.
0: Very good po. So, tuloy-tuloy po yan. Nakakailang sachet po kayo sa maghapon na Ma'am Mitch?
1: Dalawa po, isa sa umaga tsaka sa gabi bago matulog.
0: Tama po yun. Kahit nga po sumobra dun yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, wala pong problema yun dahil wala naman po bagang side effect tsaka wala naman po bagang overdose yung ating rice coffee. Kaya okay lang yun. Kahit po anong oras pwede nating inumin yung ating rice coffee.
1: Sige po. Thank you po.
0: Maraming salamat, Ma'am Mitch. At balitaan mo ako pag may nakuha ka doon sa St. Anne. Tama ba? St. Anne yun? Okay. Thank you very much, Ma'am Mitch. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat. Salamat.
1: God bless din po.
0: Thank you, Ma'am Mitch. Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Mitch ng Kalbayog, Samar. Okay, tayo po yung napapakinggan. Diyan po naman sa ating mga kaagapay na mga istasyon sa buong Pilipinas na naghahatid po naman ng ating po naman programa sa inyo pong lahat sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Diyan po tayo yung napapakinggan sa 102.9 G Radio San Miguel. Kaya inaanyayahan po natin lahat ng mga nakatutok po naman sa atin o kaya lahat ng mga kaagapay po natin ng mga radio station sa buong Pilipinas. I-comment po ninyo yung inyo po namang mga istasyon para mabanggit po natin. At the same time, i-comment po ninyo dun sa ating po namang Facebook Live, okay? And at the same time, yung lahat po naman ng mga nakatutok ngayon sa atin na i-add friend nyo po kami, ha? Add friend, hindi unfriend, ha? Add friend po, mga kaibigan. Yung ating po namang Facebook account, yung Rice Brand. Para kung sakali po mga kaibigan, makita nyo rin po yung ating po namang Facebook live, pwede kayong mag-comment doon at ora mismo, babasahin po natin ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga mensahe. Ay sabi ni Sir Edison Palafox, Tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa Kawayan City, Isabela. Maraming maraming salamat. Dyan po sa DWDY AM 1107 kHz and DWND FM 88.5 MHz, Kawayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Isabela. At alam niyo po ba sa Isabela, mga kaibigan, napakarami na po na umiinom po ng ating rice coffee. Marami na po ang mga kababayan po nating natutulungan na ng ating po namang produkto sa tuloy-tuloy pong pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po naman sa Isabela, maraming salamat! Nakakatabang puso, mga kaibigan, yung mga pinapaabot po ninyo mga mensahe sa ating po namang programa na dumarami po sa Isabela ang natutulungan po, gumaganda yung kalusugan po nila dahil po naman sa patuloy na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ganon din po, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo Batangas naman po yan. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Batangas, maraming maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At dyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro, ganun din. Maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ay, si Kwento po, si Buboy po.
0: Buboy, okay. Sir Buboy, taga saan po kayo?
2: Taga Kalawag po, sir.
0: Kalawag, Quezon?
2: Hindi, Kalawag po, Magsaysay, Occidental Mindoro.
0: Kalawag, Magsaysay, Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Buboy?
2: Akwan po, sir. Mga 44 na.
0: 44. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Ay, opo, sir. Matagal na.
0: Matagal na. Very good. Opo. At, opo. Ano po yung nag-ujok sa inyo, Sir Buboy, para simulan po yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
2: Dati kasi, sir, nakinig ako sa kano, sa radyo.
0: Mm-hmm.
2: Ay palagi akong nakikinig sa radyo. Yung narinig ko na dami tumatawag, mm-hmm, sinubukan ko itong bumili.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, yung palagi ba na sumasakit yung mura ko, mm-hmm, yung pag-inom ko, bumili ako doon sa Magsaysay. Yung pag-inom ko ay bigla akong nag CR na 10 beses.
0: Pag-inom niyo po ng?
2: Ng rice coffee.
0: Tapos?
2: Yun. Yung tuloy-tuloy na ako uminom noon, yun, kaganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako na sa Panginoon na bumili ako niya ng rice coffee. Kaya na narinig ko talaga sa mga tao na daming gumagaling. Tapos ngayon, tuloy-tuloy na.
0: Mm-hmm.
2: Maganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-mm. Hindi na po nasakit yung sikmura po ninyo?
2: Hindi po, sir. Natanggal na yun. Tanggal na yun.
0: Mm-mm.
2: Napapasalamat talaga ako sa siyokpe na masarap pala inumin yan.
0: Mm-mm.
2: Saka lahat ng mga karamdaman mo, tanggal eh.
0: Tama po. Salamat po. Salamat po. Tatay, balikan ko lang po yung Tatay Buboy, yung nag-CR po kayo ng halos 10 beses nung
2: sampung.
0: Nakailang sachet kayo noon? Nakailang sachet kayo ng ating rice coffee noon?
2: Yung umpisa ko pa lang, sir, na uminom noon.
0: Oo.
2: Isa pa lang uminom ko.
0: Mm-hmm.
2: Tapos balik-balik ako sa CR.
0: Mm-hmm.
2: Dumi talaga yung tubig talaga, sir. Mm-hmm. Siguro yung nag-kwan yun doon sa tiyan ko.
0: Correct.
2: Natanggal yun. Natanggal, mm-hmm, yun, sir.
0: Mm-hmm.
2: Nagpapasalamat talaga ako na abo, yung uminom na ako no, tuloy-tuloy na hanggang ngayon, ilang taon na.
0: Mm-mm. Maraming salamat.
2: At saka nagpapasalamat talaga ako sa rice coffee.
0: Mm-mm.
2: Dahil natanggal yung sakit ko na yun sa sikmura ko yun, hanggang ngayon wala na. At saka magaan yung pakiramdam mo at yung palagi ka nag-iinom. Mm-hmm. Nag-ako sa kani. Mm-hmm. Sa katawan mo, kaganda.
0: Thank you po.
2: Yung talaga ang rice coffee talaga na ang sarap talaga inumin mo.
0: Opo.
2: Palagi yan ako, sir, nagabili.
0: Thank you. Saan po kayo nabili? Sa Magsaysay na mismo. Kumusta
2: yung... Sa po, sir. Sa... Ano yon, sa may pharmacy... Pharmacy? Sa may... Ano nga yun? Yung pangalan ng pharmacy dyan sa Magsaysay.
0: Mm-hmm.
2: parang kanyata ini, di ko lang nakuan yun, yung pharmacy dyan sa mong saysay. Ano nga yung pangalan na yun? Kalimutan ko na.
0: Sophia?
2: Oh, Sophia po sir, yun.
0: Sophia Pharmacy.
2: Opo, sir. Tama, opo, sir.
0: Tama, opo. Tatay Buboy, kumusta yung tulog po ninyo?
2: Ay, kaganda sir, ang tulog mo. Pagaan. Oo. Kaya tumawag talaga ako para ipabahagi ko rin sa buong Pilipinas.
0: Tama yon.
2: Para yung iba na hindi umiinom, magbili na sila.
0: Tama.
2: Subukan, hindi na nila subukan, kundi bumili sila ng tuloy-tuloy.
0: Tama yon. Tama po yon.
2: Ang sarap talaga ng scope.
0: Salamat po.
2: At saka lahat ng kwan mo, kasarap magtulog.
0: Mm-mm. Bakit po dati, Tatay Buboy, medyo hindi po maganda yung tulog po ninyo nung hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee?
2: Hindi po, sir. Parang...
0: Mababaw.
2: Kwan kabaga? Mababaw.
0: Mababaw yung tulog, tama. Parang konting kaluskus lang, nagigising kayo kaagad.
2: Opo, sir.
0: Oh, pero ngayon, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy.
2: Opo. Tuloy-tuloy na. Mm-hmm. At saka maganda ang pakiramdam mo.
0: Tama po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon, Tatay Buboy?
2: Dami ng kanyon. Mag-uwi ako. Gatimpla rin ako yon. Mga tatlong beses. Apat. Mm-hmm. Minsan apat, lima.
0: Tama. Wala naman po kasi yung side effect. Wala naman pong overdose. Kaya wala. Okay lang yun. Okay lang yun. Tama po. Mm-hmm. Ito na lang, Tatay Buboy. Dahil marami pong nakikinig po sa atin ngayon sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Napapakinggan po tayo ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo? Kausapin nyo yung mga tagapakinig po natin na yung sabi po ninyo mga hindi pa nainom ng ating rice coffee dahil hindi naniniwala na sa kagalingan po ng ating rice coffee. Pero may mga iniindang karamdaman din. Tatay Buboy, go ahead po.
2: Yung iba na hindi pa na umiinom, magbili na kayo. Kaya yung rice coffee nito, matagal na ako uminom nito. At saka yung iba na yun na hindi bumibili, magbili na kayo. At subukan nyo rin na, Juan, dahil ako, nagpapatuo talaga ako ngayon sa kay Kuya Boy sa rice coffee nito. Napapasalamat talaga ako sa Panginoon na lahat ng mga karamdaman ko gumagaling. Maraming talagang salamat, Kuya Boy, sa rice coffee nito. At sa Panginoon, una-una sa Panginoon talaga.
0: Yes.
2: Maraming salamat po, Panginoon.
0: Thank you very much.
2: Na bro. Lahat ng mga karamdaman ko, nawala na ito.
0: Salamat.
2: Yun lang talaga, Kuya Boy, na yung iba na hindi pa nagbibili, bumili na sila.
0: Tama po.
2: Kaya maranasan talaga nila lahat ng mga karamdaman nila, sa akin nila, kung ano naman yan, tanggal lahat yan.
0: Thank you very much. Tatay Buboy, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Buboy. Marami po kayong na-inspire ngayong araw na ito. Maraming salamat, Tatay Buboy. At ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee at yung pagkwento po ng kagalingan na naitulong po nito sa atin po ng mga katawan. Salamat po, Tatay Buboy. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po. God bless po. God bless po. Mga kaibigan, napakagandang kwento po yan ni Sir Buboy ng Kalawag Magsaysay Occidental Mindoro. Mga kaibigan, kayo na po yung humusga. Depende po sa inyo. Kayo po yung masusunod. Ano po? Patunayan po ninyo sa sarili po ninyo kung tama po o mali yung sinasabi ni Sir Buboy. Patungkol po naman sa kanyang pagiinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayong gagaya po ni Sir Buboy, itawag nyo lang po yan sa amin para po makapag... inspire tayo ng iba nating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee. At dun sa mga nakikinig po sa atin na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, nagtatanong na ngayon kung saan po mabibili yung ating rice coffee, sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore po, mga tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Ipagtanong-tanong na po yung ating rice coffee. Matutulungan po tayo nito sa tuloy-tuloy po natin pag-iinom. Araw-arawin lang po. Diba, sa unang pag-inom daw ni Sir Buboy ng ating rice coffee, eh talagang pabalik-balik siya ng CR. At buti na lang at naiintindihan ni Sir Buboy kung ano po yung ganong epekto ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Ito po yung lagi kong sinasabi na pwede. Pwede pong mangyari sa inyo, pwede hindi mangyari sa inyo. Sa mga unang araw, unang linggo na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Kasi umiepekto na po yung ating rice coffee. Yan po yung, yan po yung healing effect na po ng ating rice coffee. Kay Tatay Buboy, kay Sir Buboy po mga kaibigan, una pa lang na pag-inom niya ng ating rice coffee, naghalo na yung balat sa tinalupan sa loob ng kanyang tiyan, nag-boxing na dun yung lahat. Yung lahat ng mga basura at inilabas si Sir Buboy lahat. Mga 10 beses daw siyang pabalik-balik ng CR. Pero kung iba yon, kung hindi ninyo naiintindihan at hindi kayo nakikinig sa ating paliwanag, pwedeng matakot kayo at hindi nyo na ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pero dahil nakikinig si Sir Buboy sa atin lagi, tinuloy niya lang yung pag-iinom ng ating rice coffee ngayon. Napakaganda na ng kanya po namang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Ito si Mario Cotamura po ito, sa dito sa Bukidnon.
0: Bukidnon. Okay po. Tatay Mario, ilang taon po?
3: Senior na, senior.
0: 60?
3: Oo.
0: Okay. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee, Tatay Mario?
3: Hindi pa.
0: Hindi pa. Opo. At may plano po ba kayong...

0: po, sa Facebook.
1: Oh, yung kulay
0: kita sa personal po.
1: Yung kulay gintong dilaw na karton po, tatay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, ang spelling po, R-I-S-E.
0: Yes, yes, yes. Oh,
1: kasi kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
0: Okay po, okay, okay.
1: Oh, Tatay Mario, ganito, kapag nakabili po kayo dyan sa Farmacia Graciela, may nabili kayo, tawagan niyo po ako. Kung wala naman kayong nabili dahil naubusan na, tawagan niyo rin po ako ulit para mapadalhan po natin dyan.
0: Ah, sige po, sige po.
1: Oh, parehong oras, Tatay Mario. Ah, maraming salamat. God bless po, Tatay Mario.
0: Sige, thank you po, thank you.
1: God bless po, maraming salamat, bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Tayo po'y napapakinggan din tayo dyan sa via Get Radio Apps Worldwide, sabi ni Sir Edison, via Palafox. Maraming salamat. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ay tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming,
2: pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:15.
1: Makahuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy. Tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Valeleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Okinawa, and we get 13 minutes after 6 o'clock. Isang good morning! Ayo! May bundang! Ayo! Magandang umaga po sa inyo na. Welcome to the show. This is our program now. Hanggang alas 7 tayo magkakapiling. Of course, my name is Jason Steele. Oh, si Jason Steele na. Ano ba nga ba? Nakasweldo na ba lahat? Maraming mga misis sa magaganda mga mood ngayong araw na ito. Ngayong umagang ito lalo na. Marami din mga misis na medyo nabwisit kasi naman kulang ang ibinigay na sweldo ng mga mister. Usa. Well, brand new day. Unang araw po sa buwan ng Oktubre. Sabi may kasabihan tayo, ha? Ang sabi daw, you better start your day right para isang buong maghapon mo o isang buong week mo maging maganda. Ito naman, you better start your month right. Sa unang araw pa lang, mapagandahin na natin ang unang araw ng bagong buwan. Kasi naman, para maging maganda, maging mabait sa atin ang buwan ng Oktubre. Right? October, be kind to us! Yan ang sabihin nyo, ha? I-attract natin yan. Iba ka gigising lang. Teka muna. Bago tayo maging busy, ha? Sabi ka nung isa sa mga linya, nung isa sa mga, ataw dito, mga sikat na mga, ano, isa sikat na DJ na sadly, nawala na. Sabi niya, kapag ganyan daw, pagkagising sa umaga, titingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka. Buhay ka pa. Maraming salamat sa kaibigan natin si Martin D, ha, sa linyang yan. Okay, magandang umaga po, mga sweethearts. Magandang morning. Siyempre pa, nako, pwede mo nyo na akong i-text, ha? I-text mo na ako. Ang ating text line, bukas na, 0961-8924-927. Pilitin natin, 0961-8924-927. Ano man ang plano mo para sa araw na ito? Maraming salamat kasi naman sinimulan mo na kasama po ang inyong Heart FM. Di ba? Sige na, magparamdam lang isa akin. Ako na bahala sa ating mga shoutouts. Ako na bahala sa ating mga magagandang mga tugtugan. Commercial break muna tayo saglit. Babalik tayo with more. Padayo na mga sweethearts sa pagpaminaw, ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon, ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo!
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Nangita ba?

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: May sekreto?
8: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
9: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
10: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
11: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM का गया दियोर सिटी 93.7 FM बुकिंग ऑन ए काबी सादो सम फ्रॉम फोर ऑफ स्पेड्स 29 minutes after 6 o'clock ए कबूना अबाई गुड मॉर्निंग ना गुड मॉर्निंग ang aga gumising ng ano to sam ano mga sumusunod. Nagluha na ko rin ha. Eto, kay Filmer daw. Ayun, kay Filmer, kay Venz Jabe. Venz Jabe. At Venz Ree. Kaya ako naguluhan na lupit ng mga pangalan. Lagi nakikinig na dito sa Hard FM sa may Zone 12. Carmen, magandang umaga sa Gala Rosa Family. Yun o, bagong sweetheart natin nito. Thank you ha. Maibuntag. Sana yung magandang inyong mga umaga dyan. Sabi ng isang texter, maayong morning. Yan. Sino ikaw? Lagyan nyo ng pangalan. Dali, para alam ko kung sino. O, yung mga nagde-text. Ah, mga taga ano pala to? Mga taga Promise Land, baka Sunday. You know. Maibundang! Tagang salamat sa inyong pagpaminaw di Handa Vita. Ha? Sige lang, padayon, padayon, padayon. Ano ba ang ginagawa ninyo ngayon? O, yung mga nasa kusina ngayon, good morning. Yung mga nagluluto na ng almusal. Ay. Marami-raming mailuluto ngayon. Siyempre, unang araw, di ba? Pagkatapos ng sweldo. Oh, punong-puno na ba yung mga refrigerator? Nakahabol ba na pamamalengke kahapon ng hapon? Pag-uwi ni Mister? O hindi nakapamalengke dahil late na at gabi na umuwi si Mister? Ang galing! Naunsa ba na, oy? Di ba? Siya si Mrs. nagyaw-yaw karumbuntag. O, wala'y malungag. Bili lang muna sa tindahan. Tapos mamaya na lang, pagpasok ng mga estudyante, saka mamamalengke. Diba, ganun na lang, mami, para walay gubot. Diba? Para peaceful. Napakaganda ng umaga. Sabi ko nga sa inyo, dapat magandahin natin ang ating mga umaga muna. Para the rest of the day, ay maging maganda. Diba, may kasabihan tayo, once you want the morning, you want the whole day. Kaya pagandahin ang umaga, ha? Tinan nga yung kapares. Tinan mo yung kapares mo. Oh, gaganda ba ang umaga mo niyan? Siyempre, yun ang sagot dyan. Diba? 31 minutes after 6 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Ay, maimbutag sa tanan, ha? Sige, pangapin na mo. At padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Usa ka makabuhay day.
3: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Time right now. Hey, 6:45 na. Oras at isa din na Playtime Entertainment, born for happiness. May buntag, Jason. Sabi niya, mga pinabunta, lagi daw naka-Heart FM ang Binlag's Burden ng Kapisnon. Ulitin natin, ha? O, shoutout sa Binlag's o kina-Binlag's Burden ng Kapisnon Kauswagan. May buntag! Thank you! Sige, padayin lang sa pangapit, ha? Paresig pan, ha? Partneran niyo na ng pan yan. Magandang umaga sa lahat ng mga bakeries. Talking about pan, lahat ng mga bakeries na naka-Heart FM na. May buntag, daghang salamat, ha? Sige, pangapit na mo. Teka muna, kayo ba nag-almusal na? O, yung mga nasa mga bakeries? Na kayo yung nagtitinda ng pang-almusal, pero kayo ba nag-almusal na? Kayo ba nangapi na? Dapat, ha? Oo, kung wala pa, hindi pa kayo nag-almusal. Ang ginagawa ng mga pandi, ha? Birahi. Pero listahi. Diba? Magandang umaga muna. Welcome October. Sabi nung isang texter pa. Good morning, Jason. Magandang umaga daw. Hi kay Mami Mariling Gonzalez. Good morning kina Roxanne Macha, kina Wilma Osorno, Lorimer Sakala, kay Diato, Mercy Inday Mansueto, Ninyo and Sabel Magtong, Marisa Daruin, Leila Raz, Lilia Sususco. Magandang umaga kina Lorna Vismanos, kina Benner Tismo, Samuel Musqueda, Sheila Villacrucis, ang BBQ family, and belated happy birthday to my cousin Henry Tamsi. Oh, Henry, belated happy birthday to you. And thanks and God bless Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. 6:46! Dali lamang, ha? Commercial break muna tayo sa sobrang iksi lang nito. Magbabalik tayo with more. Standby lang mga sweethearts. Manatili nang ikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko!
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima kang magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then, di ako magdugay doon sa CR, kamadala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamin gawak sa mga pilingsan ka. Tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusukan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headline sa ating balitang nasyonal, Impeachment Court, pinayuhan ng prosecution na bank records muna bago si Trillanes. Balitang nasyonal, para ng Estrada magiging testigo sa sariling graft case. Samantala, sa balitang nasyonal pa rin, petisyon na layong itaas sa 5,000 pesos ang personal economic relief allowance sa mga gawain ng gobyerno. Inihain naman sa tanggapan ng leader ng Kamara. Headline sa ating balitang lokal, humigit kumulang 80 pamilya sa Mambuaya humarap sa mga kasong kaugnay ng posibleng demolisyon. Headline pa rin sa ating balitang lokal, planong naval base sa PVDEG inaasa magpapalakas sa seguridad ng bansa. Headline pa rin sa balitang lokal, bagong fare rate sa PUB mananatili na ayon sa LTFRB. Samantala, headline pa rin sa ating balitang lokal, humigit kumulang headline naman sa ating balitang Bukidnon, mahigit 7,000 pamilya sa Impasugong tatanggap naman ng rice assistance. Samantala, balitang Bukidnon pa rin, bagong taas mamasahe sa Bukidnon, hindi pa rin sapat para sa mga transport group. Samantala, special permit para sa Bao-Bao at Tri-Cab sa Malaybalay, tinalagay naman sa Konseho. Samantala, headline sa ating balitang Mindanao, 277 million farm to market road, itatayo naman sa Katiil at Boston, Davao Oriental. Headline sa ating balitang international, Malaysia, sinimula na ang pagbabawi ng mahigit 1,000 Myanmar nationals. Sa iba yung dagat pa rin, DMW, handang tumulong sa mga apektadong OFW sa bus incident sa Germany. At sa ating showbiz balita, EJ Obiena, nag-uwi ng gold at bagong Asian Games record sa pole vault. Samantala, sa ating showbiz balita naman, Patrick Garcia nagsalita na sa hiwalaya nila ni Jeneline Mercado.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Webes. Unang araw po sa buwan ng Oktubre ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin na mga balita at impormasyon.
1: Nel R. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Hard FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin ngayon, 20 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Hard FM, Balita.
0: Inayuhan ng Senate Impeachment Court ng House of Prosecutors na unahin munang ilatag ang bank records at testimonya ng Anti-Money Laundering Council bago ipresenta si nating Senator Antonio Trillanes IV. Sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Achis Escudero na hindi muna mag-i-issue ng subpoena para kay Trillanes, pero maaari pa rin siyang ipresenta ng prosecution ng voluntaryo. Kinumpirma ni House of Prosecutor Terry Ridon na karagdagang testigo ng prosecution sa Trillanes kaugnay pa rin ng Article 2 na tumatalangay sa umano'y unexplained wealth at umano'y mga maling declaration sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth of SALN ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Escudero, mas mainam na mauna ang AMLC witness at bank officials records bilang batayan sa testimonya ni Trillanes.
1: Samantala, mismong si Senator Jinggoy Estrada ang nakatakdang tumistigo sa kanyang graft case. Sa Sandigan Bayan 2nd Division, ayon sa kanyang abogado, naharap si Estrada sa kaso kaugnay ng umano'y sabuatan sa dating Department of Public Works and Highways o DPWF at DPWH Chief Manuel Bunoan para maisama sa 2025 Budget and Flood Control Project sa Bulacan. Ayon sa aligasyon ng prosecution, nakatanggap umano si Estrada ng 213.7 million kickback mula sa proyekto na itinatagi naman ng senador. Inihain din ang depensa bilang hostile witness si dating DPWH Bulacan of 1st District Engineer Office Assistant District Engineer Bruce Hernandez. Nauna lang nagtistigo si Hernandez na nakatanggap umano si Estrada ng 30% kickback matapos may pasok ang 355 million flood control projects sa 2025 budget. Itinanggi ito ni Estrada at nagsampa siya noon ng perjury complaint laban kay Hernandez na magsisimula paglilitis sa Nobyembre 13 kung saan 34 na testigo ang iharap sa prosekusyon habang 6 naman ang testigo ng depensa kabilang si Estrada at Hernandez.
0: Aras natin alas 7.23 sa nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, isang petisyon na may aabot sa 320,000 na lagda ang isinumite sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III para isulong naman ang pagtaas ng Personal Economic Relief Allowance o pera ng mga civilian government workers. Pinangunahan ni ACTA Teachers Party List Representative Antonio Tino at Alliance of Concerned Teachers ang magsusumite ng petisyon na layong itaas naman sa 5,000 pesos mula sa kasalukuyang 2,000 pesos ang buwan ng pera ng mga kawani ng gobyerno. Ay kay Tino, kayang-kaya na pamahalaan na magbigay ng mas malaking allowance lalo't huling itinaas ang 2,000 pera noon pang 2009. Sa ilalim ani ng panukalang 2027 national budget, may nakalaang 11 billion pesos para dito. Pero ay kay Tino, 500 pesos lamang ang katumbas na dagdag. Iginit ni Tino na kailangan ito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at ng serbisyo. Aras natin, 7:24 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Hard FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, hindi ihihinto ang mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng ayuda at iba pang uri ng tulong sa mga nangangailangan pamilya kahit matapos ang halalan sa Nobyembre. Kabilang sa mga programang magpapatuloy ang 4Ps, AIX at TUPAD na layong magbigay ng suporta sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DOLE Region 10 Cagayan de Oro Field Officer in Charge Attorney Amor Conde Baharla, mahalaga magpapatuloy ng mga programa upang matulungan ang mga pamilya nangangailangan, kabilang na ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Samantala, nilinaw ni Baharla na hindi dapat tingnan ang mga benepisyaryo ng 4Ps bilang mga taong umaasa lamang sa ayuda. Binigandiin niya ang kontribusyon ng mga benepisyaryo ng mga programang tulad ng tupad sa ekonomiya, lalo na sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho at pagkikibahagi sa mga aktibidad sa kanilang mga komunidad. Aras natin, 7:25 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ha? Ito po may kaugnayan sa humigit kumulang na 80 pamilya. O dyan po sa may bahangin ng Mambuaya, abay humaharap po sa mga kasong kaugnay ng posibleng demolisyon. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag! Detalye!
3: Umiit kumulang 80 pamilya mula sa komunidad ng Dumagat, Maranao, Manobo at Higaonoy sa Mambuaya ang patuloy na humarap sa mga kasong isinampalaban sa kanila na may kaugnayan sa posibleng pagpapalit sa kanilang mga tinitirhan. Ayon kay Laye Theologian Wilson Amad, malaking hamon para sa mga residente ang sunod-sunod na kaso dahil nangangailangan ito ng malaking halaga para sa legal na representasyon. Tinatayang umabot umano sa 40,000 pesos ang gastusin para sa mga kasong dinidinig sa Municipal Trial Court to MTC, habang nasa 80,000 pesos naman para sa Regional Trial Court to RTC. Dahil dito, nananawagan si Amad sa mga kinauukulan kabilang ang mga kalahok sa interreligious dialogue at mga legal counsel na bigyang pansin ang sitwasyon ng mga pamilyang sangkot sa kaso. Naghihintay rin ng grupo sa desisyon ng korte sa kanilang inihain na temporary restraining order or TRO laban sa planong demolition, gaya din sa kasong kasong nakabinbin sa office of the ombudsman. Samantala, sinabi ni Amad na may ilang katutubong residente na kabilang sa mga isinapang kaso na mayroon ng sariling titulo ng lupa na minamana pa mula sa kailang mga magulang. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalitan diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita. Salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
1: Sa iyo ulay naman na balita, mananatili na ang bagong fare rates para sa mga papublikong utility vehicle o POV at hindi na ito itinuturing na provisional lamang. Ito ang paglilinaw ni LTFRB 10 na Director Aljo Bendijo kasunod ng pagpapatupad ng bagong taas pasahe sa rehiyon. Ayon kay Bendijo, gagamitin pa rin ang bagong fare rates bilang batayan sa pamasahe kahit magkaroon ng pagbabago sa presyo ng gasolina sa merkado. Samantala, 65 pesos na ngayon ang flag down rate para sa traditional taxi. Pinaalaala naman ng mga driver at operator na dapat munang maipaskil ang opisyal na fare matrix bago isagawa ang recalibration ng taxi meters. Batay sa umiiral na sistema, 13 pesos and 50 cents kada kilometro at 2 pesos kada minuto ng biyahe ang mananatiling singil.
0: Aras natin, 7:28 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal, inaasahang makapagbibigay ng karagdagang seguridad sa bansa ang plano pagtatayo ng naval base sa Pivitec Industrial State. Ito sa bahagi naman ng Tagoloan, Misamis Oriental. Ay ginating National Defense Secretary Norberto Gonzalez, makatutulong ang pasilidad upang mapalakas ang kagayahan ng militar at mapahusay ang pagbabantay sa karagatan ng bansa. Partikular na magiginabang umano rito ang Hilagang Mindanao dahil makatutulong ang naval base sa pagbabantay sa mga karagatang sangkop ng rehiyon at pagdugon sa anumang posibleng banta mula sa labas. Dahil dito, sinabi ni Gonzalez na hindi dapat ikabahala ng publiko ang proyekto dahil nakatuon umano ito sa pagpapalakas ng pambansang seguridad at proteksyon sa mga mamamayan. Aras natin, alas 7:30 eksakto na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita. 93.7,
4: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Usas ako struggle kaniadto, maong pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usas akong ginakuha anini mao ang EXL coffee mix. Gentle kaayo sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: radio with heart.
2: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7
0: by Heart FM 92.7.
2: Heart FM.
0: Samantala, sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 93.7-Bukidnon at Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
2: Heart FM Balita!
0: Ito naman sa ating live, magyari po lamang na pakishare po nito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, ng inyong mga pa-shoutouts o greetings. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita!
0: Oras natin, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita!
0: Target na mabigyan ng rice assistance ang nasa 7,150 pamilya mula sa 4 na barangay sa bayan ng Impasugong Bukidnon. Ito'y sa pamamagitan ng door-to-door distribution na isasagawa naman mula ngayong araw hanggang atres. Batay sa schedule, isasagawa ang pamamahagi sa barangay Hagpang ngayong araw. Sa Oktubre 2 naman o bukas, nakatagda ang distribution sa barangay Kapitan Bayong at barangay Dumalaging. Samantala, sa Oktubre 3 naman, isasagawa ang pamamahagi ng rice assistance sa barangay Poblacion. Patuloy naman ang koordinasyon at paghahanda ng mga kinaukulang ahensya at lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos at mabilis sa paghahatid ng rice assistance sa mga beneficyaryo.
2: Heart FM Balita!
1: Sa iwalay naman na balita, hindi pa rin umano sapat para sa mga driver at operator sa Bukidnon ang ipinapatupad na ngayong bagong taas pamasahe dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang gastusin sa operasyon. Ang Ka-Arlene Gantalao, chairperson ng Northern Bukidnon Transport Service Cooperative o NOBSCO at Northern Mindanao Federation of Transport Cooperatives, limitado lamang ang naging epekto ng fare increase sa kita ng mga driver dahil mabilis na nadaragdagan ang kanilang operational expenses. Sa bagong pamasahe mula Malaybalay City, 75 pesos ang regular fare sa Modern Bus sa patungong Valencia, habang 60 pesos naman ang discounted fare para sa senior citizen, PWD at estudyante. Para sa multi-cab, 62 pesos ang regular fare at 50 pesos ang discounted fare. Samantala, 135 pesos naman ang regular fare mula Malaybalay patungong Maramag, habang 108 pesos naman ang discounted rate.
2: Heart FM Balita!
0: Oras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Tinalakay ng sanggunian panglungsod na Malaybalay ang panukalang magbigay ng special permit para sa operasyon ng mga baobaw at tricam sa lungsod. Isinagawa ang committee meeting noong Setyembre 29 sa pangunguna ni City Councilor Attorney Rendon Sanggalang, chairperson ng Committee on Transport, Communication and Traffic Management. Layunin ng panukala na mabigyan ang pagkakataon ng mga operator na maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan habang nagbibigay rin ng karagdagang alternatibong pampublikong transportasyon para sa mga commuter. Gayman, hindi pa pinalampan ng kala dahil kailangan pa itong sumailalim sa deliberasyon sa ikalawang pagbasa sa regular session ng konseho. Nakibahagi rin sa committee hearing sina City Councilors Winky Damasco at Brian Nelson Flores kasama ang mga kinatawan ng Malaybalay Baobao and Tricop Federation.
2: Heart FM, balita!
0: Oras 7:35 na nagmamadaling umaga! Oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
2: Heart FM, balita!
0: Samantala, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: 277 milyong piso na farm to market road itatayo ha dyan sa may Katiil at Boston Davao Oriental. Ang nilalaman na balitang yan natin pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maimbuntag, detalye.
3: Isang 277 milyong pisong farm to market road project ang nakatakdang magtugtong sa mga liblib na farming communities ng Katiil at Boston sa Davao Oriental sa mga pangunahing sentro ng kalakalan sa lalawigan. Ayon sa ulat, aabot sa 8.5 kilometer ang haba ng proyekto. Inaasahang magpapadali ng proyekto ang transportasyon ng mga produktong agrikultural mula sa mga komunidad patungo sa mga pamilihan. Maaari rin itong makatulong sa pagbabawas ng gastos at oras sa pagbiyahe na makapagsasaka at iba pang mga residente. Bahagi ang proyekto ng mga hakbang upang mapabuti ang koneksyon ng mga rural communities sa mga pangunahing economic area sa Davao Oriental. Inaasahang makikinabang dito ang mga magsasaka at iba pang kabuhayang nakadepende sa agrikultura. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita!
0: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita!
0: Para sa atin, 7:37 na nagmamadaling umaga. Ngayon may dumago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
2: Heart FM, Balitang International.
0: Sinimulan na ng Malaysia ang unang batch ng repatriation ng 1,476 na Myanmar nationals bilang bahagi ng programa naglalayong pauwiin ang nasa 5,000 kataong sa kanilang bansa. Tatlong barko ng Myanmar Navy ang ginamit sa operasyon, kabilang na ang 2 warship at 1 hospital ship. Ayon sa Malaysian government, voluntaryo ang pagbabalik ng mga detainee at dumaan sa verification process. Gayman, nagpahayag ng pagkabahala ang United Nations at human rights groups na nagpapatuloy ang civil war sa Myanmar at hindi umano ligtas ang kondisyon para sa mga ibinabalik. Hindi ba malinaw kung kabilang sa unang batch ang mga Rohingya na matagal nang nakakaranas ng persecution doon pa rin sa bansang Myanmar.
2: Heart FM Balita!
1: Samantala, nagpaabot ng pakikiramay at simpatya ang Department of Migrant Workers sa DMW sa mga Pilipinong naapektuhan ng insidente ng bus sa Southern Germany, partikular sa mga overseas Filipino workers. Ayon sa DMW, nakahanda ang Migrant Workers Office o MW o MWO, Berlin at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa koordinasyon ng Philippine Consulate General sa Frankfurt na magbibigay ng kinakailangang suporta at tulong sa mga apektadong OFW. Matatandaan nitong linggo, 2 Pilipino ang nasawi sa isang bus accident sa Bavaria, Germany. Sa ulat ng Philippine Consulate General sa Frankfurt, sakay ng bus ang 33 turistang Pilipino na bumabiyahe mula Milan patungo Munich nang maaksidente ito sa S96 Highway malapit sa Buklaw, kanluran ng Munich. Lumalabas na ulat na patungo ang grupo sa isang event para sa Oktoberfest na itinuturing na pinakamalaking beer festival sa mundo.
2: Heart FM Balita! Heart FM Sports Balita!
0: Sa ating balitang papalakasan, muling nagkampyon si EJ Obiena sa men's pole vault matapos magtala ng bagong Asian Games record na 5.91 meters na sa Aichi, Nagoya, kung saan nga ginaganap ang Asian Games. Lalampasan ni Obiena ang sarili niyang record na 5.90 meters ay tinakda niya sa 2022 Hangzhou Asian Games. Maigbit naman ang hamon niya mula kay Lee Chenyang ng China, pero hindi nito nalampasan ang 5.18 meters sa tatlong attempts. Ginamit ni Obiena ang kanyang huling attempt para malampasan ang 5.91 meters sa kabila ng maulan at malamig na kondisyon ng kompetisyon. Ito ang ikalawang sunod na Asian Games gold ni Obiena, matapos din siyang magkampiyon sa Hangzhou noong taong 2022.
2: Heart FM, balita. Heart FM, showbiz balita.
1: Abay, controversial ito ngayon ha. Matapos nga ang 18 taon, ibinahagi ng aktor na si Patrick Garcia ang kanyang panig sa hiwalayan nila ni Jeneline Mercado noong 2008. Sa panayam kay Ogie Diaz, itinanggi ni Patrick na iniwan niya si Jeneline noong buntis ito. Ayon sa aktor, hindi siya nakasama sa pagbubuntis dahil ayaw umano sa kanya ni Jeneline. Nilinaw din niya na ang dati niyang pahayag sa The Buzz tungkol sa paternity ng kanila anak na si Alex Jazz na aniya ay sagot lamang sa isang hypothetical na tanong. Nagpa siya naman si Patrick na magsalita matapos makatanggap ng pambabash online ang kanyang anak na si Michelle.
0: Kapag naghugas ka ng kamay sa kanal, mas lalo ka ramang madudumihan. Yun ang sagot ni Dennis Trillo.
1: Alam mo, nagsalita rin ang manager ni Jeneline Mercado, si Mommy Becky, Becky Aguilar. Sabi niya, kilala kita. Sabi niya, you will never get my respect.
0: Ano?
1: Andun ako ng mga panahon na nangyari. Itinanggi naman kasi ni Mommy Becky na hindi naman sa hindi ka tawag nito, pinayagan noong buntis si Jeneline na makasama siya and everything. May sitwasyon lang noon, pero kasi kapag gusto mo, talagang gagawin mo.
0: Gagawin mo? Oh. At saka malaking factor din pala, napag-usapan na rin dyan. Napag-usapan na rin dyan sa mga ganyang issue. Dyan sa issue na yan. Yung pamilya din ni Patrick Garcia.
1: Yes.
0: Parang inayawan din yata si Jeneline Mercado. Na parang itong Patrick Garcia, nagduda pa nga.
1: Yun
0: na
1: nga,
0: Quezon daw, hindi niya anak yung pinagbubuntis. At anak daw ito ng isang politiko. Aba!
1: Diba?
0: Ay, talaga. Napakaganda naman kasi nung Jeneline Mercado nun.
1: Ay, oo.
0: Hanggang ngayon.
1: Oo. Gabi diba? Siya ngayon. Mas nag-glow siya as the years goes by.
0: Mas mainit siya ngayon.
1: Ay, oo. Diba? Kaya nga ang Dennis Trillo ay pinakasala na talaga siya.
0: Eh, ikaw ba naman eh, Jeneline Mercado. At saka yan eh. Mabait din.
1: Mabait. Mabait yan, si Jeneline.
0: Talaga naman, oo. Eh, siyempre, alam naman natin ang ex niya, si Mark Heras, di ba?
1: Yes.
0: Mark Heras. Tapos, sino pa ba? Si Luis Manzano ba? Naging
1: sila. Naging sila ni Lucky. Alam mo si Lucky, in fairness kay Lucky, napansin ko lang. Yung kanya mga naging ex.
0: Ang hihiling sa sexy.
1: Nagiging APHM sexiest.
0: Model.
1: Number one talaga. Di ba? Angel Luxin. Jeneline. Jessie Mendiola.
0: Nako. Marami pang iba na itago na lang natin. Pero mahilig talaga sa sexy si Luis. Mahilig talaga sa sexy. Sino ba naman ang hindi, di ba?
1: Correct.
0: Sana na may matapos yung issue na yan. Matagal na po yan. Kawawa yung mga anak.
1: Ang nangyari kasi nito, para may konting background lang, doon sa nabasa ko lang ha. Ito kasing anak ni Patrick Garcia was about to be trained as a K-pop artist. Alam mo yung parang gusto nila mag-train doon sa Korea. And then maraming nagbabash doon sa bata. Sana naman, ng bashing, doon na-trigger si Patrick na magsalita. This is through an interview with, kay Ogie Diaz. Sa kanyang channel. So, nagsalita siya. Sabi niya, this is parang my truth. Ganito ang nangyari. Sabi naman, ginontra naman kasi sabi nga ni Mami Becky, hindi daw gusto na ni Jeneline na palakihin pa yung issue.
0: Yeah, ayaw niya magsalita pa.
1: So through her knowledge and experience dati nung nangyari nga ito, shinare ni ng manager ni Jeneline kung ano ba talaga nangyari.
0: Nako po, talaga naman. Malamig na issue na yan. Pero sabi nga, hindi na nagpaparamdam na talaga si Patrick doon sa anak nila. Sabi nga raw ni Dennis Trillo, maraming salamat naman doon sa issue kasi kahit papaano, naalala mo si Jen at ang anak mo.
1: Diba? Oo. Kasi sabi nga ni, yun nga sa post ng manager ni Jeneline, si Mami Becky, sabi niya, wala namang hindi naman mahirap kausap si Jen at saka si Dennis.
0: No?
1: Nananahimik na yung dalawa.
0: Masaya na sila
1: ang buhay.
0: Bihira. Ba't kasi ginalawgaw pa yung issue?
1: Dahil nga doon sa nabash.
0: Pero idol ko natin yan.
1: Si Patrick.
0: Si Patrick Garcia.
1: Oo naman. Nag-grabbing team star yan dati. Kahit na ako natin yan dati.
0: Kasi maliit pa lang ako, bata pa ako, napapanood ko na yan sila. Oh, sina Padre Garcia. So, na-idol-idol ka. Napagaling pumorma niyan eh. Di ba?
1: Akala ko nga, kababata mo to
0: hindi,
1: eh.
0: Hindi. Maliit pa ako niyan eh.
1: Hindi mo mapinsan yan.
0: Hindi. Masyado. Hindi ka naman.
1: Medyo malayo-layo.
0: Malayo-layo na yan. Ding-dong lang talaga yung pinsan ko eh. Ayun. Siya, yun nga. Oh. Eh, napaka-bogey niya nung araw. Bagay hanggang ngayon naman.
1: Oo, kinalakihan yan na marami.
0: Pero iba talaga yung pogi niya nung araw.
1: Ay, oo.
0: Iba talaga.
1: Yung, alam mo yung butterfly hair.
0: Yung mahaba na may hati sa gitna.
1: Yes. Nauuso yan.
0: Ang tawag namin dati noon, Kimpy. Kasi Kimpy. Si Kimpy din na nagpauso noon eh. Kimpy de Leon eh. Tapos si Padre Garcia din.
1: Diba, yung mga teen stars dati. Alam mo yung mga teen stars dati. Napapansin ko lang ngayon. Diba? Ano, talagang parang walang itinanda.
0: Diba?
1: Oo.
0: Ganyan kami.
1: Ano bang sekreto niyo na may bahagi natin?
0: Ha? Ano lang?
1: Ano?
0: You eat eggs 3 times a day.
1: Akala ko ano, tubig lang.
0: Ewan ko ba yun sa mga yan? Kung anong jeans meron sila?
1: Oo.
0: Parang di tumatanda, lalo na yung Marvin Agustin.
1: Ay, oo. Oh. Alam diba? Mo ba, ang Marvin at Julina may niluluto mo?
0: Ay, oo!
1: Nako. Exciting yan, ha?
0: No.
1: Na-excite yung mga fans, mga Chuba Choo Choo fans.
0: Diba? Abangan natin lahat yan.
1: After ng pelikula kasi, di ba, parang nag-boom ulit ang kanilang
0: career. Di ba? Ay,
1: sa
0: talaga naman.
1: Na to. Tuloy-tuloy na.
0: Sige. Magkakabuhayan ng mga love team noong 90s yan.
1: Ay, oo.
0: Yung Bojo, Molina, at saka, sino ba ang galap? Si Mylene Dizon.
1: Ay, oo.
0: Di ba? Mylene Dizon. Nakwento lang naman sa akin din na Dr. Hart yan.
1: Ah, talaga?
0: Oo, nakwento din na sa akin yan eh.
1: Ah, panay pala sila.
0: Yan. Marami na akong idea sa mga ganyan.
1: Sila ang nag... Ay, sila ba?
0: Hindi ko nga alam na si Bobby Andrews at Angelo De Leon ay magka-love team.
1: Ay, talaga?
0: Hindi, wala pa na akong alam dyan.
1: Ako ngayon ko lang nalaman.
0: Ngayon mo lang nalaman? Talaga? Nung isang araw ko lang din nalaman yan. Kinuwento lang sa akin ng dalawa.
1: Ha?
0: Ni Harvey at saka ni Dr. Hart. Sinang dalawa nagkwento sa akin.
1: Ay, nagka-reminiscent pala.
0: Oo, nagkakwentuhan kami tungkol sa... Wala akong alam sa mga ganyan, mga love team na yan.
1: Ay, ang gwapo din ng Bobby Andrews, ha? Isa din yan sa nagpasikat ng butterfly hair.
0: No?
1: Ang gwapo niyan.
0: Diba?
1: Grabe, yung ano niyan, yung charisma niya with Angelo.
0: Iba yun. Tsaka, sino ba yung isa? Tinaalala ko yung ano. Sino nga ba yung ka-love team ni Red Sternberg? Si Raymond
1: diba?
0: Villanueva.
1: Oo, diba? Pumano na si Sir Red eh, this year lang.
0: Ano ba? Oo,
1: pumano lang this year. Anyway. Yung mga ano, anong tawag ng grupo nila? TGIS ba yun?
0: Hindi ko alam.
1: Ayaw magsalita.
0: Ang bilis ang sagot, diba? Hindi ko alam. Ang bilis talaga.
1: Akala ko matatrap. Matatrap kita dun eh.
0: Ulihin mo ba ako? Ay,
1: naku. Pero ang saya, balikan ng
0: nakaraan.
1: Yung 90s, yung 80s, yung 2000s.
0: Nakakabata yan eh.
1: Correct.
0: Sige. Sana na may mag-aayos na ang dalawang panig para sa katatahimig ng lahat. Ano? Sige, salamat sa chika mo today.
1: Yan ang ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa iyo.
8: Good morning, Manel. Sa dadaan ng Patag area. Maluwag na maluwag pa naman ating Patag area. At punta na sa Villarin. Villarin Street, may build up lang konti. Diyan sa Serena Crossing, Jarpor Hospital. At ang makalusot naman, pupunta naman dito sa Rotonda. Ayan lang ano ating posilan sa paminta. Ano na ang pababa ng ating galing sila sa master zone, pababa din sa paminta. Ito mahaba-haba na. Pero pagka lagpas mo naman dito sa Rotonda at ang Boulevard, napakaluwag freeway yan. Hanggang sa makarating kami dito sa Taguano.
0: Ayun. Sige, nandiyan ka na sa bahagi ng Taguano. Mukhang may pasahero ka ngayon, ha?
8: Meron.
0: Sige. Sige. Ingatan ang ating mga pasahero at ingatan ang pagmamaneho. Maraming salamat sa iyong report, HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
8: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng aking nadaan ngayon. At kasada po kay Tagalog Toots ng RRT Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Itama inyo mga orasan, alas 7:49 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes. Unang araw ha, sa buwan ng Oktubre.
1: Yes! Thank you, September. Welcome, Oktubre.
0: Ginigising na kita, wake up.
1: Kasi wake me up in September.
0: Yeah. Samantala, balikan mo muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal. Impeachment Court, pinayuhan ng prosecution na bank records muna bago si Trillanes.
1: Estrada magiging testigo sa sariling graft case.
0: Sa balitang nasyonal, parepetisyon na layong itaas sa 5,000 ang personal economic relief allowance o pera ng mga kawani ng gobyerno, inihain sa tanggapan ng leader ng Kamara.
1: At headlines sa ating balitang lokal, umigit kumulang 80 pamilya sa Mambuaya humarap sa mga kasong kaugnay ng posibleng demolasyon.
0: Sa balitang lokal pa rin, planong naval base sa PBDEG inaasa magpapalakas sa seguridad ng bansa.
1: At ang bagong fare rate sa PUV, mananatili na ayon sa LTFRB10.
0: Samantala sa atin namang balitang bukid noon, mahigit 7,000 pamilya sa Impasugong tatanggap naman ng rice assistance.
1: At ang balitang bukid noon pa rin, bagong taas pamasahe sa bukid noon, hindi pa rin sapat para sa mga transport group.
0: Special permit para sa bao-bao at tricab sa Malaybalay, tinalakay naman sa konseho.
1: At headline sa ating balitang Mindanao, 277 million farm to market road project itatayo sa Katiil at Buston, Davao Oriental.
0: Sa ibayong dagat naman, Malaysia, sinimula na ang pagpapauwi ng mahigit 1,000 Myanmar nationals.
1: At DMW, wandang tumulong sa mga apektadong OFW sa bus incident sa Germany.
0: Sa balitang mapalakasan, EJ Obiena nag-uwi ng gold at bagong Asian Games record sa pole vault.
1: At headline sa ating balitang showbiz, Patrick Garcia nagsalita sa hiwalayan nila ni Janeline Mercado.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
1: Ito, ano tayo ngayon na 85 days na lang bago magpasko.
0: Pasko na. Gising, gising! Gising na kayo, gising na! Wake me up.
1: When September ends. Ayan.
0: Tapos ang September, gising na. Gising na, excited tayo lahat.
1: Bakit kaya ganun? Bakit wake me up when September ends?
0: Kasi daw yung September, ayaw naman sa... Wake me up. Sino ba kamanta niyan? Green Day ba?
1: Green Day.
0: Ay, kasi daw yung vocalista, minalas noong Agosto hanggang September.
1: So saka, sa October.
0: Meron siyang mga nararamdaman. Hindi, parang konektado sa kanyang love life yan eh. Parang nasa proseso siya ng pag-move on. Kaya baka daw pag October na, hindi na niya maramdaman yung sakit na kanilang paghihiwalay ng buwan ng Setyembre. Shout out sa lahat na mga hiniwalayan ng buwan ng Setyembre!
1: Cheers!
0: Mata na!
1: Alam mo, yung pag-move on, yung paghiwalayan, isa lang talaga ang maaari natin gawin para maka-ano.
0: Wala pa kang ganit yung ugangan. Ay, panawagan sa mga ugangan niya.
1: Hiring po
0: kami ng ugangan dito. Lapit na po yung Pasko. Para po kay George.
1: Oh.
0: Ha?
1: Baka naman makahabol pa.
0: Oo. Oh. Merong naghahanap dito.
1: Oh, good morning, man. Pa.
0: Dito lang yun, ha? Sige.
1: Patihin natin. Alam mo kasi na una ko lang yung countdown kasi ito si Sir Efren Mayan. Ayan, good morning, Sir Efren. Very good. Oh, thank you talaga. Ikaw din isa sa gauge namin sa countdown eh.
0: Parang no last week, parang nasa 90-an pa. No? Hindi mo na mamalayan. Oh, oh. 85 na lang.
1: Bilis ang bilis. Kaya ready na ang mga dapat i-ready. Ah,
0: 40 pesos pala nahuhulog ko sa alkansya ko.
1: Ay, piso-piso araw-araw. At least may ipon.
0: 40 pesos pa lang.
1: At least may ipon.
0: Tunga sa kilo sa bugas pa lang. Jeline Gales, Gales Family, good morning! Uy, kay Ma'am George Washington daw. Magandang umaga. Thank you.
1: Good morning din kay Sir Alan Buslon. Magandang umaga, Heart FM. Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Si Staten Nicolas, wala, nakalimutan natin. Si Ma'am Ellen.
1: Si Sir Glenn, good morning.
0: Fetio, Lola Lalang, Hanapolang, Claveria, Misamis Oriental, may muntag!
1: Good morning din kay Ma'am Gloria Barcovero. Good morning. Salamat sa pakikinig.
0: Hoy, mga bagong ano yan. Nag-ano na ba? Naku, nag-follow na yata sa Jason Space Heart FM yan ha. Magsipag-follow na. Magsipag-comment din kayo dun ha.
1: Oo, sige.
0: Ay, shout out sa WCCS Batch 78, the former Cathedral School of Technology Batch 82, now St. Mary Academy.
1: Si Mami Jovi, good morning. Si Mami Gemma Popos naman, magandang umaga. Shout out sa lahat ng mga taga Zone 10 Upper Carmen na nakikinig ngayon. Maraming salamat for always listening.
0: Ayun, si Mami Lilil Gieb, magandang umaga po mga taga Burgos del Pilar. Thank you.
1: Good morning kay Sir Tristan Wyatt Gulay, maying buntag. Magandang umaga.
0: Ate Phil, maying buntag. Blissful morning. Sabi niya, watching while aminaw o namahaw. Watching while aminaw. Shout out, Mama Inday and Team Turok Motoy. Maraming salamat sa paghahati ng balita. God bless and more power. Ang radyo ng Heart.
1: Thank you, Ate Mari Phil. Lalin, Bonitalia Wiso, maying buntag. Ayan sa mga taga King Louis Barbecue, Phase 2, Trinitas, Bugo. Thank you for listening.
0: Si Marmans, magandang umaga rin. Happy morning sa Manzano Compound. Kilay Brothers! Ayaw ka stress ha, Miss G. Managhanta. Chat you later, Miss G.
1: Thank you, ate. Ayan, good morning kay Mami Remedios Gimelo. Watching for Crystal Marama. God bless you. Thank you.
0: Si Roselyn Yeles Lavistre, oh. Pumupunta dito sa CDO yan. Sino Ma'am Roselyn?
1: Baka bisita dito.
0: Bisita kayo dito sa studio na mamit namin kayo ng personal.
1: Correct.
0: Kasi ano yan eh, solid sweetheart natin to dyan sa may bukid nun eh. Punta kayo dito, daan kayo. Minsan napupunta sila dito eh.
1: Ay, napapagawi sila.
0: Nagpapadala siya ng picture na on the way sila to CDO. Pumasyal kayo dito na mamit namin kayo ha. Huwag nyo na kaming dadala ng
1: Kayo lang eh, sapat na po. Mamit lang, magkakwentuhan lang tayo konti.
0: Ano bang pasalubo niyo sa Maramang? Huwag na kayo. Huwag na
1: magabala. Okay na.
0: Ayaw.
1: Sabi pa nga niya, mahal na ginapliti.
0: Mahal na ginapliti ka rin.
1: Oo, tumaas na talaga.
0: Jocelyn Flores, magandang umaga po!
1: Ayan si Tutski Ligaspi, loud and clear na sa ng Heart FM sa Tutski Car Wash Kibawi at sa Pick and Pulse. Ayan sa may Kibawi. Yung Pick and Pulse ba? Pickleball, ano ba ito?
0: Gusto ko lang kasi
1: Pick and Pulse eh, baka related sa pickleball.
0: Wow! Mga pickles natin dyan,
1: ha?
0: Si Abby ni Ma'am Rosaline, good morning daw sa tanan, except kay Patrick. Sabi niya kanina.
1: Patrick is siya.
0: Donski Fernandez, good morning. Chriselle Bagares, good morning.
1: Ayan, good morning din, Mami Amy Balumadres. Happy 1st October. Ayan, maraming salamat. Shout out kay Mami Marilyn Gonzalez, Clark Montibon, Sheila Villacruzis, Marisa Doroen, Leila Nalwan Raz. Ayan, belated happy birthday. And kay Sir Harry Thompson na taga Kamamanan.
0: Ba? Ang dami nakikinig ngayon na nanonood. Si Carlos Juan Libas, magandang umaga. Mga bago to ah. Ang guard sa may Joe Caring Shop. Don Carlos Maguidon, magandang umaga po. Si Edgar Bro, musta?
1: Good morning din kay Bebs sa DG Roman. Magandang umaga. Thank you. Shout out sa may Our Lady of Mount Carmel Parish Church. Uy, congratulations. Uy. I just wanna say congratulations sa Our Lady of Mount Carmel Parish. They have a new altar. Nakita natin. It was very beautiful, very solemn. Kaya, thank you.
0: Sana makapagsimba tayo dyan minsan, no?
1: Oo, ang ganda.
0: Pinaghahandaan na nila yung simbang gabi. Diba? Julie Jala Aurelianeda Maglasang. Buti hindi maglasong. Mga taga Southview Homes, Barangay Makasanding, may buntag!
1: Oh, may buntag, Mami Marilyn. Blissful first day of October, Mami. Ayan, good morning, good morning. Sweethearts all around the world.
0: Yun na, Boris. Ay! Ikaw ba, masaya mo yan? Masaya mo?
1: Hi, Sir Boris. Magandang morning. Ayan, shout out sa Gonzales Store sa may Puro 5 Kitaw-taw na Minaw Karo.
0: Ay, Mina.
1: Happy morning.
0: Ay, talaga naman. Jel Canubas Lorin. Magandang umaga po sa inyo na Minaw Karo. Mga taga Camp 1 Maramag.
1: Ayan, magandang umaga. Ati Maripel, sabi niya, makabuang dyan din yung energy. Sir Jason. Sabi niya, teka lang, na makete, yan, makatawa ko sa akuro ba isa diri. Mag-ingat ka, ikaw na isa, tumatawa ka dyan ate.
0: Hindi ka nakakasiguro mag-isa ka lang dyan.
1: May nakikitawa sa
0: tayo. May mga elemento na minsan kasama natin.
1: Na hindi natin nakikita.
0: Na hindi kita ng inyong balintataw.
1: Hala. Natakot na yan.
0: Ay, magandang umaga po. Maraming salamat, ha? Asya, padayon lang sa pagpaminaw, mga sweetheart. Si Prince Faisal Ampuan. Nakikinig din sa atin si Jel Canubas Lorin. Magandang umaga. Okay, sige. O, dagang salamat po sa inyo pagpaminaw niya. Padayon lang, mga sweethearts. Aras natin! Eksakto, alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ah, namali ka ng pindot, ano? Namali ako ng pindot. Agad nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating news writers Nel Arsaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totorno Dalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Bacansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arsaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang radikalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
3: 93.7 Idilita po ito ng mga plan po.
0: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
3: Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
0: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita